0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: out of 5.7.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ambana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ka magrelax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay mo sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko, sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy, Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative og ang resulta mabalakag yun ka kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye, no? Mao kung wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best to me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: out of 5.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Silikod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Casipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, yeah, pag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na siya, do mga 3 days to 4 days, so muna na, doon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Unlock, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Add to na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na yung pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dito dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ra good ni pangsama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Pinaulbay ako ya kay allergy din siya sa tanong sa tanong sa unsara ko isabun mahan na dito iyang galunggan ka ng magduga manggod niya. Iya pong ulo basta ka ng iyang panit ba ka ng magpanukal-ukal dito basta glain na gamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay kung ako itambal ba niya insulay ko ng inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
0: 105.7.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon rana sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tangaw ni mo, dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangkod na mga bata nga istoryahon kani, makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud sa kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mula man kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok ko na sa balayba, mainom na lang ko na akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao kan ang Bilongga Gold.

0: Yes, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka is ang success? Umbut ni mo ba hinaa? Jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaw og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Udto na Joy! Udto na

0: 105.7 Joy FM. Importante kayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good ka, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Deño Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo
4: dito sa Joy Enjoy. Joy
5: FM. Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang kapinong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience health

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success?
2: Ambot ni mo ba hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
9: Unsa ka daras ka nagatumo og Bilongga ma'am?
8: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ka-cute ni Maoy!
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
13: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permanente ho nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit, ana. Pankreas, ana, God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya. Bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil. Inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sod ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon. Mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol. Mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreya. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo, nga anaa sa kuto-kuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo, gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay natabang sa akoa ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson Sa pagtuman na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment na huwag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras na medyo sa itong tunumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta mga ka-joiners sa tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre kasama natin dyan ano, sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din hang dapita. And sa tanang naga paminaw karong hapon, pinagawang background ng ating stasyon, 102.3 Joy FM. Maayong hapon. Salamat o welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy. Busy po ang ating mami, amuman si Kuya Loy. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3. Karong adlaw ng Biyernes, June 19, 2026. Of course, lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan din ha. Maligayang pagbati. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, good health. Yun naman talagang pinaka-importante dyan, ano? Kanang naata sa maayong panglawas. Adlaw-adlaw, yun. And syempre, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, text line po natin, 0962-854-8443. At kayo magmensahe lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. 8 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

una, this is sa East ng hapon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Oga, shout out na to si Dominic Lascamana, ha, sa Oga, sa iyang asawa na si Justine Becerra. Hello po sa mga tanang taga Binatana, Bitanagan, Old Macopa. Mula iyan kay Don. Rhea Jane Pasukan Bungadon. Good afternoon, Mommy Joy. Hello sa Bungadon family, Pesukan family. Hello sa mga Igsoon, si Marvin, Jeremy, Bungadon, na karon sa Bukid. Damping mo kanunay diha. And kay Lola na si Lola Rostica Kadangdang. Anaminaw karon Mommy. Salamat. And a request ng song, You're Still the One. Thank you. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song Forevermore ng Side A. Hello kay Merly Monson Mongo. Maayong hapon, Mommy. Boss DC Cayetano. Shout out sa mama ug papa nako dira sa Kalyongan. Salamat. And shout out sa iyahang mama po diha sa Tawkaa Manay na si Florenda Monson Wating. Amping diha and kablo ko nga naminaw ka karon sa inyo, sa programang Mommy Joy. Ayan si Merly Monson Munggo. Janjan Magno Vlog, good afternoon Mommy. Shout out diri sa Lapinigan. Joji Masangi, good afternoon, may hapon. And hello sa mga Masangid family, Ayokan family, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Pangatan na family, Roberto Atugan, Tunong, Lascamana family, especially sa iyahang maestra sa daycare center na pinakagwapa. Sana all gwapa. Wala sa Bitanagan, Old Macopa. Salamat po. And the request ng song, Mami Miss Kita ng Father and Son. Ayun. Na-play na po. Kaka-play lang kanina. Ano, sana na-enjoy mo yun, ha? Melody Mamungkat. Good afternoon. Shout out from Barangay Kato, the Clebox. Okay? And kay Lola Celio Tilado, active listener ng inyong programa. Salamat po. Jim Jim Pesukan, good afternoon Mommy. Shout out lang sa iyahang papa nga naa karon dira sa work. Balay di ay, oo, ni dagan. Nakaroon sa balay. And shout out po di ay sa iyang mga igsoon nga nakaroon sa bukid and sa tanang naminaw diha. Shout out po na to ang iyang uyab nga si Jomelin Sugnuan nga nakaroon sa work. Ang pink kanunay, kana lang Mami, and the request ng song muli. Alright, 1:21 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Pride kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiliyaki na ang ilang vitamins.
3: Hindi pa ako sila, hindi na pa ilang kiliyaki vitamins.
4: Ano sa pa-epekto po sila sa kiliyaki vitamins?
3: Kalunay na maunol.
5: Yan ang Kiliyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin kay Gapon sang Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Ala oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba? Mano di ay pre. Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
9: Nga pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi.
9: Okay kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko kay mapalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy!
1: Dear Mommy Joy!
0: Mommy Joy!

1:35 in the afternoon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo, ano? Hello kay Kabongbong Vince Budadong. Shout out sa Budadong o Kabongbong family. Ang Banugan family po, hello and sa iyang ating anaa sa Bantaon. Barangay Bitchon, pa-play ng song I Love You.

daw sa mga taga Jampakan nga naminaw karon sa atoa. Diha sa poblasyon Kaliyungan kusog kaayo ang Joy FM request ng song Mahal Kita. Thank you po. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang na nga payo. Gulong-gulo na po kasi ang isip ko, Mommy. Nakipag-break po sa akin ng girlfriend ko. Kahit alam kong mahal pa rin po niya ako. Nung una, okay lang. Dahil akala ko, Mommy, makikipagbalikan siya sa akin. Pero lumipas ang ilang buwan, hindi na po siya nagparamdam. At yun din yung panahon na naramdaman ko na mahal ko siya. Napatunayan ko po habang lumilipas ang mga araw na talagang mahal ko po ang girlfriend ko or ang ex-girlfriend ko. Kaya naglakas to po akong magtanong sa mga common friends namin dahil plano ko na po siya, sana siyang kontakin at makipagbalikan. Doon ko po nalaman na may masugid na po pala siyang manliligaw ngayon at unti-unti na raw nagbubukas muli ang puso niya sa iba. Masakit para sa akin, Mami, na isipin na mapupunta siya sa ibang lalaki dahil lamang sa pagkukulang ko. Ano bang gagawin ko, Mami, tama lang ba na ipaglaban ko ang nararamdaman ko sa kanya at umamin? O hahayaan na lang po siya sa piling ng iba? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. From Mark. Okay, hello Mark. May hapon din na kanimo. Munang ginaingon nga na mauna karon. Sa mga panahon na kayo pa, ginati for granted lang nimo siya, hindi mo siya pinapahalagahan, di ba? Gagara ka. Kaya binin mo, makikipagbalikan si girl. Pero habang lumilipas pa ang panahon, ang buwan, wala gihapon. O, karoon na siya bagong manligaw. Wala eh. Siya lang. Bitaw, kung ako nimo, kung talagang seryoso ka, kung talagang mahal mo siya, at kung hindi pa naman niya boyfriend yung manligaw niya, kahit sabihin pa natin na naging close na sila or parang nagkakamubutihan na sila, kung hindi pa naman talaga sila official na boyfriend and girlfriend, edi sumubok ka, diba? Tistingi usab nga imuha siyang panguyaban. Tistingi usab nga mangayo kag second chance. And naana na sa babae kung hatagan kanya gigayon, di ba? Ana lamang gud na kaysa nang magmahay ka kay wala man nimo gibuhat pang imong part bilang ex-boyfriend na nakakaramdam ng panghihinayang. Charot! Diba? So yun. Gawin mo lang yung best mo para ligawan siya ulit. And ipakita mo, iparamdam mo kung gaano ka kasorry, kung gaano mo kagustong magkaroon ng second chance ang relasyon ninyo. Ano, good effort din. And paramdam mo talaga sa kanya na seryoso ka. Pero gani, sabi ko nga, hindi mo na hawak ang desisyon ang nararamdaman ng girlfriend mo. Kung sakasakali mang maingon siya sorry sa una bitaw, nga no bitaw, charot lang. Diba? Kung sakasakali man nga maingon siya sorry, nagid na ipag-asa kay lahi ng laki nga akong gusto. Iba na ang taong gusto ko, di na ikaw. So, pag move on na ana, ana dayon, dawat lang ta, saon ta man. Diba? Kung nakapag-moved on na si girlfriend at nakamata na, hindi siya nahigugman ni mo. Pero what if naman sender? Kapag ka, kung tingnan natin ng positibo, malay mo, diba? Baka mahal ka pa rin ng babae. Matagaan ka niya gigayon, matagaan ka niyang second chance. So, yun, ang magagawa mo lang for now is, manligaw ka talaga, otro. Ano lang, para malaman mo talaga kung napabakay pag-asa o wala na gayod. Kasi kapag ka nagawa mo na yan, doon mo na kasi alam eh kung anong gagawin mo, mag-move on or baka mayroong second chance. Ana, diba? Hindi mo masasagot yan kung hindi mo sasubukan. So, yun ha. God bless sa imuha din ha. Good luck sa imuhang love life. Basta next time kapag ka naaka na bagong relasyon or kung sabi, magbalik ba mo or nakay puhon na magbagong karelasyon, sana kaning lesson learned na ni mo ha, sana ka nang matuto ka sa mga karanasan mo. O kapag ka may girlfriend ka, pahalagahan mo, mahal mo, ingatan mo, ana, palangga apod ha. Okay, so yun, ug daghang salamat.
Hello ka Bongbong Vance. Saon daw pag-message. Ano nga ba ano? I-message mo kaya dito sa Joy FM diyan. Ayan, oo. Diyan mo na lang kaya i-comment. Hello kay Ate Delia Kapungas din ha and Uncle Lolang Kapungas ng Lami Ilahang Tulog. Oy, paano maririnig yan? And pa-play po ng song, Bigyan Mo ng Pansin. Sana'y bigyan mo ng pansin. Alright, 1:40 in the afternoon mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Moshi Moshi. Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gili Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric na maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus herbal capsule og ang Bilongga Gold, di ba? So maayo kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imong diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imong pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pud ayong ubusa sa imong sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imong sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy na dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung dunay ay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar, lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong mas stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra baka igugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus unya regular ang pag-monitor sa blood sugar level. So layi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

12 in the afternoon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Togs Lakungan, may nagapaminaw. Shout out po nato. Ay request ng song Anak ni Freddy. Angelica Lawan, shout out sa family ko at sa mga anak ko, si Maisy Lawan at si nanay ko si Lolita, Tatay Teddy Lawan diyan sa Sitio Fete, Barangay ay Feta, Barangay Pandan, South OP Maguindanao. From Angeline Lawan and request ng song Pagsubo. Hello kay Ate Delia Kapungas nga nagalingkod-lingkod, gika nagmata. Oh, sana all. Naka-relax na si Auntie din ha nga side, no? Hello kay George Tikalan, maayo nga pagpaminaw. Good afternoon, Mommy Joy. Mangayo lang kong advice. Namagod ko'y boyfriend, Mommy. 6 months na po kami in a relationship. Pero hindi pa rin po niya ako pinapakilala sa family niya. Kahit common friends lang sana, Mommy Joy, hindi wala akong nakilala ni isa. Minsan nagdududa po ako sa kanya, pero sinasabi po niya kasi sa akin na hindi daw po siya handa. Nag-aaral pa po kami ngayon, Mommy, pero sobra naman po kung hindi man lang niya ako maipakilala sa mga kamag-anak niya o mga kaibigan niya. Ano po ba sa tingin mo, Mommy Joy, ang dapat kong paniwalaan sa boyfriend ko? Sana papayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oo, saan daw yung song? Anong song? Anong song yan, Vance? Anyways, alam mo sender, nako, 6 months pa lang naman kayo, maybe hindi pa talaga handa si boyfriend para ipaila-ila ka sa iyahang mga ginikanan o sa iyahang kaparyentehan. Pero kung mga common friends, siguro wala rin kayong common friends or kahit man lang someone na, uy, ako din uyab, okay rin na. Pero panay mo ginahang yung ipaila-ila ka, wag mo munang madaliin, ba? Diba? Sabi mo nga, nag-aaral pa kayo. Baka hindi pa pwede mag-daladalag babae si boyfriend, labog nag-askwela pa mong duha, ba? Diba? So, yun lang. For now, enjoy nyo muna lang muna kung anong meron kayo, ha? Huwag mong madaliin, huwag kang magmadali, and sana alam mo pa rin yung priority ni mo, ba? Diba? Which is yung pag-aaral. Kung uyab-uyab man galing na, sige, okay lang yan. Pero basta alam talaga kung hanggang saan, ha? Alam kung ano yung prioridad. And yun, usay goal mo gila siya, okay? So yun lang yun, ha? Sender, huwag ka munang ma-stress sa imuhang uyab. Unless kung nasa saktong edad na gid mo, o niya tinuig na gid mong mag-uyab, ni hindi mo man lang kilala kahit isa sa mga friends niya, o ka na magduda, tagamay. Pero kung 6 months pa lang naman kayo, tapos nag-aaral pa kayo pareho, sa malamang hindi pa talaga ready si boyfriend na ipaila-ila ka sa iyahang ginikanan, kaya pa si vowel pa ba? Pero sana, mas maganda pa rin yun, no, kapag ka nagbo-boyfriend-girlfriend tayo, tapos nag-aaral tayo, mas maganda pa rin yung feelings na kanagong nananghid ta sa atong ginikanan nga mapa. Pwede na ako mag-manguyab. Ano ba? Mas masarap talaga yung

parents. And syempre, kapag nakapagtapos, for sure, maila-ila na gud ninyo ang usag-usa sa inyong ginikanan. Okay, so yun lang yun. Daghang salamat din, ha. Good afternoon, Mommy Joy. Nasakpan na ako akong uyab, Mommy, nga nag-cheat. Deserve ba niya ang second chance? Secret girl. Ay, napaka-simple naman. Grabe naman siya. Simpleng text, pero kung imuha ginang palalumon, burag, lalum gina siya nga problema, no? Pero ikaw, depende na si mo sender, o magtinanga gihapon ka, alam mo naman palang niloloko ka ng boyfriend mo, aw imuha ng choice. Diba? Kung makiguyab gihapon ka niya, aw bahala ka, charot lang. Ay, nako. Kasi ka na gumag-uyab-uyab ta ba, no? Unya na, hibalaan na to nga ang ato ang boyfriend or girlfriend is nagluloko, niluloko tayo, aside sa atuwa, na pa siya laing uyab, na siya laing sideline, harap-harapan ka nang niluloko, pero kay maingon man kag, I love you ko sa iya ha, sige ragyapon, okay ra. Ikaw, dependin mo na, imuha ng choice giday, magpaka-martyr, tama ba? Martyr. Sa usa ka tawo nga di man deserve higug maon na naghahanap ka ng stress sa buhay mo. Kasi kung ako yan, kung boyfriend, kung nalaman kong cheater, away sa pagduwa-duha, biyaan, di ba? Kasi kung mahal ka naman talaga ng totoo yan, ng taong yan, hindi naman yan gagawa ng mga bagay na alam niyang ikakasakit mo, alam niyang masasaktan ka, ikakasira ng relasyon ninyo. Diba? Dili gano'n siya mubuhat ang mga butang ngayon ana. Pero, huwag ka na nag-cheat-cheat, huwag binuang ragyod na, gadula ragyod na. Kay huwag masakpan, aw babay, okay ra, naman ko'y reserba. Ay, listen. Okay, so I think nag-gets mo naman yon, and good luck sa imong love life din na sana. Follow your heart, but always beat your brain, girl. Okay? And syempre, mas palagahan natin yung sarili natin kaysa sa atong mga uyab. Uyab pa lang naman na, oy. Unless magbinyo gita kay bulag disod. Okay, so yun lang yun. Daghang salamat. Hello kay Erica, dinha sa Matalam nga namina. Kauban si Miss Michelle. Oy, hello po, may hapon. Good afternoon, pa-request po ng kanta, All or Nothing. Thank you so much. Pa-request po ng song ni Rosel Nava, Bakit nga mo mahal kita? Sige, anya taw-taw da mga song request natin ha.

Love diha, Miss Van. Sige, ako akang i-message siguro niya taod-taod ha. Para mabalaan mo ako ang Facebook account, okay? Oo, pagsubok pala. O sige, atuwa nang i-play taod-taod. Alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Tidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Tidiyaki. Me too, Tidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Tidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Tidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Kay Diggs! Asa man ka? Urmado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magbita ng kaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Bita man yung mo dan niya, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. E para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po ang love life.
6: Tinoon ka dan, pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, imintin yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya, lagsik yung lawas.
6: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
7: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Wow, kasweet iti mami ko.
9: Masweet iti si mami ko eh.
8: Bow, nga nambal mo na.
9: Titay, may diabetes siya mo.
8: Ika mo na nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
9: Serpentina Plus? Ano na siya?
8: Herbal na siya mo. Makabulid na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
9: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
10: Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
11: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
12: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gito sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan, gingan siya sa nga barkada na daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki. Kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat din. Naayo.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy! Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Bago tayo magpaalam, hello muna sa akong mama din ha, sa balay, kay Mama Saling, at sa akong mga nag-skwela dahil karun. Oh, hello din ha, shout out dira sa Barangay Lanao, magandang hapon. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma po hon ang ating Dedicated to You with Mommy Jo. Tuwing Sabado po yan. And Lunes hanggang Biyernes naman ang ating Dear Mommy Joy. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mommy Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab ka natong tanan. Kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Ang atong tulumanon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigdama. Sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule para natong mga hamtong kaning maong mga produkto mas epektibo busa suwayin ninyo. Daghan na kalanunon ang ginatawag na unhealthy. Dili makaayo kini sa atong lawas. O ang ayan, kini sila nga likayan tungod kay makadaot kini sa atong maayong panglawas. Halimbawa, niini ang hilaw nga karne. Hilaw. Lain-laing mga mikrobyo ang nakatago sa mga hilaw nga karne sama sa kilawin o steak nga may dugo pa. Kinahanglan siguraduhon nga naluto gayod og maayo bag-o ni nato kaunon. Street food. Aning mga pagkaon diya sa mga dumpling sa kalsada. Sumala pa sa pagtuki, 70% sa mga Pinoy ang dunay mikrobyo sa tiyan. Kaya makita bitaw nato, ayaw lang kasuko kaning mga nagapaninda diha sa kawan. Ako paborito na ako kanang mga street food. Pero nitanaw na ako kadtong protektado, ginatabunan o cellophane, protektado siya. Pero kadtong ginalantad na lang yun diha, isipin ninyo ginalangaw, mga abog sa nagkalain-laing mga sasakyan na nga nag-aagi-agi, mga higala, dili yun na healthy sa tuang panglawas. Laman loob, sobrang taas niini ang uric acid o cholesterol. May mga eksperto ang nagsulti nga nagahatag kini og cancer, ilabi na sa colon o sa tinae. Labi na kanang mga laman loob, mga higala, nga inana na ang itsura unya bisag asa pa ilabay di pagyud mahugasan og maayo pagkatapos gidaluto na dayon aduna kasi mga mikrobyo nga dili mamatay sa init maunay makaingon sa ato ang dili maayong panglawas kanang chicharon o chicharon bulaklak mga higala pastiran lami kaayo na bisag wa lagi kanon labi na kaning manginginom lami kaayo nga pulutan kung ako kamo mag-popcorn na lang in town. Pareho ra na mo tingo gragi hapon mga higala. Lechon, ang paborito sa kadaghanan. Ang lechon, crispy pata at patatim, ang taba sa baboy, ang nagapabara sa mga ugat sa kasing-kasing ug utok. Ang resulta is stroke o atake sa puso. Kaibigan, tikim-tikim lang. Bitaw mga higala, na uban diha, mahinayak gani makaatubang sa lechon. Dili yun na tindungan o mahimong o dili mo mahimong kalabira ang litson. Anong tilaw-tilaw lang ba? Dili kay inigbakaon murag wala na tayo bukas, di ba? Tilaw-tilaw lang. Kanang mga ingon tanga tambal rani sa kaibog. Kay ang pingan gayon nato ang ato ang lawas. Pipila lamang ka na sa mga lamian apan kinahanglan kanunay gayod likayan. Kung magpaduol man ta nila, talagsara, di ba? Ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos nga protektahan ang tao batok sa lain-laing balatian. Kinidunay sa gol nga spirulina ang ginatawag nga maoy pinakahari sa tanang mga herbal. Nagapakusog sa ato ang immune system ug usak kinika antioxidant o antibacteria nga makatabang aron mulungtag pa ang atong kinabuhi nga dugay. Busa kanunaya o batasana ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw katuluka mo inom kay makatabang jud ni sa imuhang kalawasan. Para sa imuhang mga dugang nga mga pangutana o di kaya aduna mo yung mga kasinatian na sa mga produkto nga atong ginahisgutan, palihog, i-text ka na sa 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana. Og para sa ato ang mga texters ani si Kuya Lord.
2: Dagang salamat Mami Joy karon sa ato mga texter nga ni text sa cell number 0928-6767031 gikan sa atong texter sa cell number 0909-693-7787. Hello Mami Joy, Kuya Lloyd, dagang kay salamat sa inyong produkto nga Yaki o Kidi Yaki Vitamins. Kay ang akong anak gipainom na akong Kidi Yaki Vitamins na nambok na jud sa kuya. Sa una, ga problema kay ko kay niwang kay sa waasay gana mo kaon karon tambok na og bright pagyod. Si ani day ni kuya, dagang salamat sa naghalin kananga Leyte. Line pang texter gikan sa cell number 0910996201. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, dako kayong pasalamat sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay labad kayo akong ulo. Gihaplasan na nako Yaki Herbal Oil na wala dayon kuya. Thanks good kaayo. Si Saisay Dini, taga Matina, Davao City. Lain pang texter, gikan sa cell number 09-30898-7610. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, si Genria di Aini, Genria Torres sa Camirino. Tagapikit ko tabato, nagpasalamat yun ko sa inyong produkto kay ang akong katol-katol sa lawas na wag tanggyod. Ako lang gi sabunan og Yaki Beauty Soap og akong gipahiran og Yaki Herbal Oil na ayo jud kay salamat jud kaayo. Maoto Mami Joy, ang pipila lamang sa mga texters nga ato nahatag og pagtagad karong adlawas atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Wala na kita igong oras, manamilit na lamang kami diha kaninyong tanan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Hangtod ugma, daghan kaayong salamat.

0: 105.7
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana gold, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na lang ko na akong bana na pagpahulay sa gold baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamangon siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga, ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
9: Afternoon Joyride.

0: Hoy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang iksam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang iksam? Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with a 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7.
2: Joy FM.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement, 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Tinuod na niya.
6: Kumusta na ron?
5: Wala na ni bukol.
6: Unsa ra dako tong bukolen?
5: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
6: Unsa ra kini mo ato?
5: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
6: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
5: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
2: Joy FM.
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, may pass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. At to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at bak sa Joy FM Station. Puro Cross, Poblasyon, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride. Joy FM.
0: No one knows about the things that I've been through with you.

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inyo, ozin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung manumo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ko sa iyan Yaki Uwin.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Unlock, Reformat, Reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bak sa Joy FM Station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI o atbak sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: Friday. 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampong ipakus ganang serbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Naayo?
8: Doha kapad lang ang yan.
7: Doha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay mako bang anak to, daghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Sipaitan pa ako anak o sabon niya, kaya tapos sipaitan po na kong siya, oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala siya din ang niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsa on man ni uy?
4: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ula gipads. Na kinibalan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako si Tibi ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko na nagulo ako ba na palit ra gud tanang Yaki biya to lang titingan niya. Wa may si minutos kuan na ang sakit ning wala kanin dat ba ani eh pasalamat ko sa Ginoo ka. Ibanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kaayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usog po mukaon. Iya ka ning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
2: Matagbun pa, sa imo na ako, sa humanin na pumahaw, sa imo na ako Kidiyaki.
3: O sa Kidiyaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magudkuana, good. Okay magulak ng lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anak, lagsip yun akong lawas sa orminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
5: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marinimo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. We'll be right back.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store. Sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Manila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din aya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banan.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, tagagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, ako mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up ni bay. Ayo paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi lang na inyo ha, huna-huna rin na.
6: Kung saan ipatay ko nung saya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulat mo.
7: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong 2 kapad. Na, naayo?
5: 2 kapad lang ang yan, Gino?
4: 2 kapad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala, sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing mo kwan sa bamang uot siya. Si po kumintin sa Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil taga Cubog Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pa makaagbon ta, paimno na ko sa humana na pamahaw, paimno na ko giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay buntag, nasahay ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable.

0: 936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
1: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amran.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kas ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang club ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
11: Music.
3: siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan ako amra.
1: Babe, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, aha. Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, kilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
11: C
3: siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: umpisa ang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado, it's Labada Day, 20 na mahigala ng bulan sa Hunyo 2026. Ubay-ubay mga iskutanan sa kanatibukan sa tuwang at Tulumanong Tinig ng Bayan. Busa kami nag-imbita ka ninyo, ubanay sa tuwang at Tulumanon. Ang Tinig ng Bayan, mabati kita sa mga Sibihanan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM diri sa probinsya sa Cotabato. Mabati usab, good morning diha sa Bukidnon, sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Uy, good morning sa taga Cotabato City. Pagka kusuga sa itong signal mga higala, naglanog-lanog kita. Bisan pag dito sa parking area diha sa KCC Mall, no? Musulod ang atuang signal mga higala. Ingon na nakabaskog ang signal sa tuang Sibihanan ng 102.3 Joy FM. Ingon man diya sa South Cotabato o sa Sultan Kudarat Province, sa may buntag sa Kiamba, sa Rangani Province. Muabot po na itong signal diya may gala. O, diri lang napita ang problema kita sa kining Davao del Sur, especially sa may Digos kay taas kayong bukid. Taas kayong bukid, diri napita sa may Makilala, no? Munang naharang ito ang signal. But anyway, plastada man kayo ito ang signal mga higala. So may buntag ka na itong tanan. Ingon man, good morning. Good morning mga higala sa ito ang mga kaigsuunan diha sa Matis City. Kumusta ito ang situation? Naglanog-lanog kita diha sa may Matis mga higala, sa may Lupon, sa Isidro, o ka na mga lugar mga higala. Ingon man sa Katiil, sa may Caraga, Davao Oriental. Oh, good morning. Maayong timpalo kaninyong tanan. Og aniya na itong mga nagunang mga balita mahigala ang ngayon ninyong masairan sa kinatibukan ng atoang Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning sa itong mga kaigsuunan. Kumusta ka itong mga nasunugan gahapon? Sa itong mga nagunang mga headlines. Mga nagunang mga balita mahigala nga ngayon ito masera sa kreatibukan ng atong Tulumanong Tinig ng Bayan. Headlines. Sa itong mga headlines sa Usaka Junk sa Padre sa Dakbayan sa Kidapawan ang nasunog kagahapon sa hapon. Headlines. Samtang sa pika sa bahay ni Gala, operasyon na batok sa illegal nga droga sa probinsya sa Cotabato nagpadayon. Headlines. PNP Cotabato PNP Provincial Director Ramil Huhilia hugot ng nahimong maoy Provincial Director sa probinsya sa Cotabato human ang iyang appointment. Samtang dunay usa ka 19 anyos nga ulitaw mga higala ang naangol human kinigiluthang dito sa Dato Piyang Maguindanao del Sur kagahapong adlaw. Samtang sa pika sa bahin, usaka, nako, hinahinigid kanunay mga higala, usaka ambulansya mga higala na disgrasya. Humana ni Bangga dito napita sa may Senator Ninoy Aquino kagahapong adlaw na aksidente ang katong ambulansya mga higala. Sa pika sa bahin, dugang mga balita kung diin mga higala sa Pangil Bay at ang ininyo kini nga detalye sa mga balita. NGCP subling nagpahimangno sa katawhan nga magbantay o maglikay sa linyas kurente human na sa nitabong pagkamatay sa usa ka batan-on nga nakurentihan. Oo, brownout karon na sa pipila ka mga lugar diha sa Pangil Bay. Consultative meeting gipahigayon sa LGU Tanggob, national ug local nga mga ahensya sa gobyerno ni Tambong usab. Samtang diha may gala sa Mati City at ang inyo ang dugang nga mga balita ingon man na diha sa Baya Davao Oriental mahigala sa pika sa bahin nagapahigayon o lain pang operasyon na kining tropa sa tuang gobyerno batok sa smuggled cigarettes sa Davao Region. Headlines. Ang detalye niya na musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: O gadugang pang detalye mahigala LGU Caraga o mga Indigenous Cultural Committee sa magpaligon sa panaghiusa alang sa kultura sa og kalambuan. Detalye musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, tagaano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon dito ang mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kon. Unsa manintaw ha ni oy?
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, inom nga ngumit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, matapag naman. Uy, pagamang naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:15 na higala ng atong oras, karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Paspas ka nag-viral ang pagtudlo ni Russian President Vladimir Putin ngadto kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung unsaon ang paggamit sa earpiece o gibutang sa lamesa tungod na mismo sa iyahang gilingkuran. Makita sa video nga gimustra ni Putin kang Pangulong Marcos nga suoton ang earpiece kansa importante aron masabtan ang ilang mga istorya tungod kay nagsilbi man kining simultaneous sa interpreter. Makita pa nga naghulat si Putin samtang naningkamot si Marcos unsaon na pagbutang sa airpiece diha sa iyahang dalungan kundi nagitudluan pa siya sa hustong paagi sa paggamit ni ini. Diha nga nasulob na ni Marcos ang airpiece mga higala. Malipayon nga misulti si Putin, oh yes, nga klarong nalipay human nga ang mga gagmay nga concern. Patuloy nga declare. Samtang nga sa Pikas Bahin mga igala, gi-kompirma sa Bar Standards Board kon BSB sa Britain. Kagahapong adlawang temporaryong pag-suspindi kang Karim Khan, ang kaning Chief Prosecutor sa International Criminal Court kalabot sa mga akusasyong sexual misconduct o gagatubang niini. Sumala sa BSB, nag-epektibo gilayon ang maong suspension sa ilang pamahayag gikinhanglang susihon ang interim suspension sa usa ka international o usa ka interim suspension panel sa usa ka hearing nga ipahigayon na sulod sa usa ka og upat ka semana kay numduman na una na nga gisuspendi sa ICC si Kanye adtong Hunyo 8 samtang gihimo ang investigasyon sa mga allegasyon batok kanini. Si Khan, 56 anyos, hugot nga gilimod ang tanang akusasyon sa sexual misconduct nga nahitabo batok kaniya.
1: Nang Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 o alas 5:12 higala ang alas 5:17 ang atong oras. Amping kanunay ha sa pagmaneho, labi na karong kabuntagon sa mga nagamotor mga higala, daghang kayong galupad-lupad ng mga peste, mga sapat, sakit kay mata. Samtang sa Pika sa Bahin, nag Kasabot na ang Israel o gagrupong Hezbollah sa usa ka ceasefire sa Lebanon kagahapon. Sigon sa usa ka opisyal sa Estados Unidos, human ang bagong paghitabo nga grabing binakbakay, binailuan o gamisal o bala, nagabahad og dako nga o nag adunay bahad sa hisgutanang peace agreement sa tungang sidlakan. Sigun pa sa naasoy ng opisyal nga nagpamahayag daw kondisyon o nagsugod na ang ipatumang ceasefire alas 4 kagahapon sa hapon sa Lebanon. Sumala pa nga nahimong importante ang papel sa mga negosyador gikan sa Estados Unidos, Qatar sa paghimo og agreement sa tabang usaba sa Iran bago ang maong kasunduan o kasabutan ni hitabo usab ang pagsinukliay og mortar, bala o missile sa duha ka grupo o sigon sa report nga nagresulta kini sa 18 ka mga nangamatay sa airstrike sa Lebanon samtang upat usab ka mga sundalo sa Israeli ang napatay sa gihimong opensiba sa Hezbollah. Human ang tensyon sa Lebanon, gikan sila na ang gikatakdang panag-istorya sa Estados Unidos ug Iran ug sa dito sa Switzerland kagahapon og importante usabang naasoy nga inegosasyon aron masiguro nga subling maabli ang Strait of Hormuz, isa sa pinakanag-unang rota sa kalibutanong dalan para sa produktong petrolyo. Sumala pa sa taas nga opisyal sa magbabalaod sa Hezbollah, gipaabot ni ini sa Iran na sa maong grupo nga mahimo lang ipagpadayon ang ceasefire pinaagi usab sa Estados Unidos aron walay makompromisong peace talk sa Lebanon. Sa pika sa bahin, dili usab direkta nga gisgutan sa foreign minister sa Iran ang pagkansila sa naasoy nga peace talks sa Switzerland. Apan sumala pa niini adunay direktang tulubago ng Estados Unidos sa pag-atake sa Israel dito sa Lebanon. Dugang pa niini nga nakaandam ang tiran nga himuon ng tanan nga gikinahanglan nga mga lakang aron maprotektahan ang interes sa ilahang nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 na higala ang atuang oras. Atong iampo og ipanghinaot nga mag-success sa kininga naasoy nga pistok mga higala. O kay dugay na si gigera, wa gyoy didaog ni ini mahigala pildi ang tanan, especially ang katawhan. Mga sibilyan ang siyang number one nga naigo ni ini mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa tuwa nga mga balita nga nasudnon, nagpagawas na usab o laing pagbatiko si Senador Alan Peter Cayetano batok sa pipila ka mga miyembro sa bagong Senate Majority, human na niining giakusaran ang mga tuta sa Malacanang. Sa iyang speech sa usa ka fellowship lunch niya itong kagahapong adlawa, gihingan lang ni Cayetano sila si Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III o Senador Rafi Tulfo isip mga itoy, mga tuta ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang si Senador Erwin Tulfo usab giingnang itoy ni Lacson tungod sa mga impormasyong giyakupta na matod pa sa kanhing senador batok ni ini. Wala usab nakaikyas sa pagbatikos ni Cayetano si Lacson na kung asa isa usab kining gitawag og iro. Sumala pa ni ini nga si Lacson na dili na itoy kun dili usa na ka iro. Usa ka tawo nga nagasunod-sunod nga nagapatuman og mando, gani wala usab nakaipsota si Erwin Tulfo kung asa usab gihagit ni ini nga ipang bulgar niya ang iyang mga nibalaan kalabot sa mga nagkupot sa senador.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 ang atong oras sa higala. Samtang sa pika sa bahin,

0: Samtang nasa pika sa bahin, nagpasakaw petisyon for bail ang kampo sa kontratistang si Curly Discaya sa korte, bisan pa. Doon ay mga lakang makabot ang iyahang temporaryong kagawasan samtang ginadungog pa mga kaso nining ang giatubang may kalambigitan sa sumala pa maanomalya nga flood control project dito sa Bulacan. Hinanggi kumpirma sa iyang abogadong si Attorney Cornelio Samaniega III sa pakiginabi nga ito kaniya kung nga diin sumala pa niini nga pwedeng mag-file o petisyon ng iyahang kampo para sa pagpiansa bisan pa nga ang usa ka kaso gikonsiderang non-bailable. Sigon sa abogado, pag-asusihon na pa sa korte kung adun na ba'y igong kusog o ebidensya bato ka sa akusado bago mag-desisyon na kung mamahimo ba kining pagatugutan nga makapiansa. Sigon pa sa abogado ni ining pag-asusihon usab sa korte kung adun na igong kusog ng mga ebidensya bato ka sa iyahang kliyente. Kaya namduman na giaresto si Discaya ni atong Hunyo 8 nining tuiga human. Gipasakan og kasong malversation of public funds sa true falsification of documents. May kalambigitan na sa manumaliang pagpatuman na sa pipila ka mga flood control project dito sa Bulacan. Sa kasamtangan, nagpabiling nakakulong sa Bulacan Provincial Jail sa lungsod sa Malolos sa apil ang ilain pa mga individual nga nalambigit sa flood control project.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.

0: Alas 5:30 na higalang atong oras sa katapusang balitang pang nasundon, gipatawaga ni gipatawaga sa Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Gikumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimolya ang pag-subpina sa CIDG para matagan og katinawan ang kamatayon sa basketballistang sila si Rene Baterbonia o Divine Adile. Wala usab naghatag og lain pang mga impormasyon na si Rimolya kung kanusa adto sa PNP CIDG si Ateneo Men's Basketball Team Manager Ipoca Kimpo. Kaghapong adlaw niabot sa PNP CIDG sila si Head Coach Tab Baldwin, Coaching Staff Dina Castano o Athletic Director M. Fernandez. Naghatag sila og mga pamahayag may kalambigitan sa pagkamatay sa mga basketballistang sila si Baterbonia o Adile. Una nang nihangyo o pasaylo sa pamilya nila ni Adile o Baterbonia sila si Baldwin o Yap.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita, mga higala sa ginalaing parte sa Mindanao. Musunod na at tanginin niyo ang dugang nga mga detalye sa itong mga balita. Samtang ayaw kalimtiha ang pag-ino, mga higala. Labi na ni ining mabugnaw nga kabuntagon. Okay ra, 5-in-1 coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, napahak na niya, nasubuan, buhok, kanang kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Hello?

0: Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak na ko nang kon, unsa man hintaw kana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, ginoo mangungit naman.
4: Pero pag take o ganado,
3: na, mintapad naman. Uy, paramang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Ana sa 5.34 na higala nga ito ang oras. Karon sa mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao.
5: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
6: Oy! Happy founding anniversary ni karon sa Cotabato City, Maygala, Hunyo 20 manderon. Anibersaryo sa Cotabato City. Pampila na makatuwig ang Cotabato? Kalimot na ko da. Kadto sa iyo pa kayo daghan kay mga aktibidad, no, but this time murag gamay ra dito mi gahapon dili man kayo walay na itabo, no, murag walay katikaran ba nga dagko, Maygala. Anyway, aniya na itong mga nagunang mga balita gikan dito sa Bukidnon, nagbuntag diha sa lalawigan sa Bukidnon. Balita sa Maylantapon, Maygala, nakumpiska sa mga otoridad ang kapin na 15,000 pesos ka kantidada sa gituhuang smuggled cigarettes sa gipahigayong operasyon sa Kadingilan, Libuna o Lantapan na Bukidnon. Sigun pa sa mga otoridad nga nasikop ang 55 anyos nga babayi human na nasakpan na maligya kini og nagdisplay sa mga smuggled cigarettes nga walay graphic health warning sticker dito sa usa ka tindahan sa Purok 1 Barangay Bagong Bayan. Na recover usab ang naasa 12,800 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes dito sa Libuna, Maygala. Nasikop usab sa mga otoridad sa Poblasyon 1 sa Purok 1 Poblasyon, Barangay Poblasyon, ang lain pang babae nga namaligya usab sa naasoy nga smuggled cigarettes samtang dito sa Maya Purok 8 Barangay Balila sa Lantapan, Bukidnon. Nakumpiska sa mga otoridad ang lain pang mga smuggled cigarettes. Gipahigayon ang maong naasoy nga simultaneous operation batok sa smuggled cigarettes. Human nakadawat og impormasyon gikan sa mga concerned na citizen. May kalambigitan na sa ginabaligya nga ginabawal nga mga sigarilyo nga walay graphic health warning sticker kon smuggled cigarettes nga gikan sa gawas sa nasud. Sa kasamtangan, ana-ana sa balhog na sa presuhan ang mga dinakpan o mga atubang kini o mga bugat ng mga kaso.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: patay ang usa ka ulitawo sa dihanggi pusil kini. O nasapi ka sa bahin na naangol ang usa ka ulitawo sa dihang gilutang kini dito dapita sa barangay Dama Balas sa Datupiang maging Dalaw del Sur alas 3:30 ang takna niyatong nilibahing adlang Huwebes. Ang biktima nga si alias Jam Lupio sa Pikit, Cotabato, nakahiagong kinig sa Madpinusilan sa ginalay nga parte sa iyang lawas o kasamtangan anaa sa Balay Tambalanan. Sigun pa sa report sa Datupiang Municipal Police Station, nakadawata silag report may kalambigitan sa nitabong pagpangluthang sa maong lugar o dayon paspas sila nga ni Responde. Uban ang tropa sa lokal nga panggamhanan aron na masulod ang maong lugar. Sigun pa sa unang imbestigasyon nga sakay sa motorsiklo ang biktima, uban ang iyahang uyab o gagisundan kini sa wa pa may ilang mga suspect o dito gilutang ang maong biktima. Sa kasamtangan, sumala pa sa Datupiang Municipal Police Station. Doon na sila ay person of interest ng ginalantaw. May kalambigitan na niini nga kung diin sumala pa. Isa sa mga posibleng motibo, may kalambigitan na sa gugma kung love triangle. Nga kasamtangan na nga ginaimbestigan pa sa mga otoridad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ugang mga balita, mga higala at tawad, ato ang ipadayon sa atong tulumanong Tinig ng Bayan.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hampir karin.
4: Ano po?
3: Murobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil.
4: Oo. Okay.
3: Luminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, tulyo ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
4: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 higala ng atong oras. Padayon kita sa pagatun sa mga balita sa ganilaing parte sa Mindanao atong lakbitan ang dugang mga balita gikan na dito mahigala sa may Pangil Bay, sami-sami sa Occidental. NGCP subling nga nagpahimangno sa katawhan nga magbantay o maglikay sa mga linya sa kuryente human. Ang nitabong pagkamatay sa usa ka batan-on human na kuryente. Detalye sa mga balita pinagi ni Kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Ug pahimangno ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pinagi sab ni Government Relations Affairs Senior Officer Ma'am Elizabeth Ladaga ngadto sa katawhan ilabi na sa mga ginikanan nga bantayan o magpahilayo ang ilang mga anak sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang mga aksidente o kini mga disgrasya. Kini nga pahimangno gisunod human sa usa ka insidente sa barangay Ribi sakop sa lungsod sa Lala, din usa ka batan-on nga lalaki ang nakuryentihan samtang nanguhit kini og prutas nga marang. Matud pa sa opisyal nga dili lang kini ang usa nga kaso na hitabo nga dunay nakuryente sa maong lugar kundi ikaduha na kini nga insidente. Base sa inisyal nga informasyon, igamit matupas batan-on ang usa ka taas nga kawayan sa pag-abot sa prutas. Apan sa dili pa matun pa maayong panghitabo, ang maong kawayan na hiduol o nakatandog sa linya sa kuryente nga anaa sa maong dapit, hinundan nga siya nasuyop sa kusog ng kuryente o na aksidente. Tungod nini, nag-awag ang NGCP sa publiko nga likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong makapahiduol sa mga linya sa kuryente, ilabi na ang paggamit og taas kay mga butang sama sa kawayan, metal nga poste o guban pang mga conductor sa kuryente. Gipahinungdan naman usab sa tigpamaba sa NGCP nga dili gayud angay hilabtan sa ordinaryo mga residente ang mga kahoy o mga sanga nga nasangit o nasagol na sa mga linya sa kuryente. Matud pa nila, delikado kay kini ug mahimo mosampot sa grabing kadaot bisan pa man sa kamatayon. Imbis nga sulayan kini og putol o tangtangon sa kagalingong pamaagi, giawag ang publiko nga dayon kontakon ang opisina sa NGCP o ang mga may katungdanan sa ahensya aron ang mga eksperto o adunay hustong kahibalo kagamitan mao gayud ang moaksyon niini. Naghangyo usab ang NGCP sa tanang ginikanan nga kanunay pahinumduman ang ilang mga anak, ilabi na sa peligro nga dala sa mga linya sa kuryente o likayan ang pagdula o pagsaka sa mga kahoy nga duol sa mga poste o transmission line. Padayon ang panawagan sa NGCP alang sa kooperasyon sa komunidad aron mapugngan ang susamang mga insidente o masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Sam Tanga sa Pikas Bayan, alas 5:52 na igalang atong oras sa Balita Usaba sa Usami sa City, kung diin na naghahinog 100,000 pesos nga papremyo para sa mamahimo nga champion sa umabot nga gikatakdang Asinso Usami sa Marathon. Ang maong papremyo para kini sa open category nga mudagan na para sa 42 kilometers. Samtang aduna usab gikatakda nga massive prizes para sa 21 kilometers, 10 kilometers ug 3 kilometers division para sa open category. Duna poy para sa exclusive Usamis category na makadawat usab ug dagkong papremyo nga gigahina sa lokal nga panggamahanan kinikabahin sa ilang umaabot ang anibersaryo. Gikatakda ang naasoy nga dagan kon maraton sa Hulyo 12 ni ining tuiga sa probinsya sa Cotabato.

0: Nakadawat o hinabang ang Budasan Farmers Irrigators Multipurpose Cooperative kon BFI-MPC sa probinsya sa Cotabato. Ang naasoy nga financial nga hinabang gikan kini sa provincial government nga gitunol ni Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza kagahapon. Nagkantidado og 591,000 ang maong kagamitan para sa kooperatiba sa para sa ilahang electrification og rice processing center 3 nga parte sa ilang programa kahinumduman nga gihatagan usab sa Department of Agriculture 12 aron mamahimong fully operational ang ilahang maong rice sa processing center o makatabang kini sa mga mag-uumag mga benepisyaryo o masiguro ang kalidad sa ilahang mga ani o makulangan ang post-harvest losses. Gihatag kini ang naasoy nga assistance sa nga gipangulan usab ni Provincial Administrator Aurora Garcia. Nagisaksiyan usab sa mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist and Biosystem Engineers o guban pang mga opisyal sa panggamhanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pikasabay ni Gala Balita, gikan na dito sa Caraga Davao Oriental, LGU Caraga o mga indigenous cultural communities nagpaligon sa panaghiusa alang sa kultura o kalambuan. Detalye sa mga balita pinag-iusab ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Aron masiguro ang malampuson o inclusive. Malampuson gipahigayon sa munisipyo sa Caraga ang Consultation Workshop on Convergence for Culture-Sensitive Programs, Projects and Community Development nga nagtigom sa mga ahensya sa gobyerno, lokal ng mga leader o mga indigenous cultural communities aron mapaligon ang panagtambayayong alang sa inklusibo o kulturang sensitibong kalambuan. Usa sa mga mahinungdanong resulta sa kalihukan mao ang pagpirma sa panaad sa pagtahan sa kaakuhan usa ka kasabutan tali sa LGU Caraga, mga partner nga ahensya o mga lider sa komunidad sa Mandaya nga nagpasalig sa pagrespeto o pagpanalipod sa ilang kultura, tradisyon o katungod samtang gisiguro ang patas nga paghatag sa serbisyo sa gobyerno. Nagpasalamat usab ang LGU Caraga ubos sa liderato ni Mayor Ronnie Osnan sa tanang partisipante o kaabag sa kalihukan nga napakita sa panaghiusa alang sa malinawon, inklusibo o malungtarong kalambuan sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Gala, tulog kami nito na habilin sa tulumanong Tinig ng Bayan sa lungsod sa Samlang, Cotabato, kung din usak motorcycle shop sa National Highway sa Barangay Ina, Samlang, ang nasunog kagabi. Paspas nga girespondihan kini sa mga tao o sa Bureau of Fire Protection na kung diin. Iabot nga ito sa kapin na tunga sa milyon nga kantidad ang nahimong abo sa diyang nahimo ang sunog. Swerte usab nga wala na damay ang mga panimalay na sa likuran na sa maong motorcycle shop nga gipanagihan sa pamilyang Piroy na human nga nakarespondi dayo ng mga tauan sa Bureau of Fire Protection. Padayon pa nga ginasayod karon na sa BFP kung unsang hinungda na sa maong sunog kagabi samtang nga diha sa lungsod sa makilala Cotabato subli na nga maagihan ang dalan na padulong ngadto sa Tacorong City gikan sa lungsod Samblang kinihuman kagahapon adlaw gisirad ano sabang maong national highway sa pamilyang Tihada kini base sa gipagawas nga court order tungod sa isyu sa panagbangi sa yuta. Apan nahuman ang negosasyon kagahapon sa buntag subli na kini nga maagian kahinumduman nga nitong nga nilabay nga semana gisirado usab ang maong dalan human nga nagapagawas og kamanduan ng korte pabor sa pamilyang Tihada nga nagaangkon sa maong yuta. Higala, tagilid nang atong orasan sa tulumanong Tinig ng Bayan. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na atong kauban si Tinig Doska Romy Ilospa o si kaubang Ruby Padilla Season. Pero bago pa kita mo manamilit mga higala, adunay pinakaulahing balita nga naabot karon kung diin naitabo kini nga pagpanglutang human ang pagpanghold up sa usa ka kolektor mga higala diha sa may sitio Campo 3 sa Barangay Masyaga sa Bagumbayan Sultan Kudarat Province ang maong panghitabo kung diin na paspas kining girespondihan sa mga awtoridad apan wa na mahiabti pa ang mga kriminal. Padayon pang imbestigasyon karon may kalambigitan sa maong insidente. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabogok, ako si Tinig 4 Loy Rosario, may buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Tumawang ko mga wakuat ka ng ang puti, nawala ko siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
6: Sana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kuro tug mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Yaning kamot, gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan ay amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
5: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidi Yaki Vitamins.
8: Kuha ko ang isa, usupod mukaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
9: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
8: Matagbunta, sa imno na ako, sa humanila pumahaw, sa imno na ako Yaki.
9: O sa kayaki, katong Kidi Yaki Vitamins?
5: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
10: Juan, po na po'y katul-katul sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
9: Tapos?
10: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
9: Kapila po ka mga haplas po?
10: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
9: Kung sige gamitin mong haplas.
10: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

oras, mga kadinig, alas 6:07 na welcome sa itong programang Tinig ng Bayan. It's 105.7 Joy FM Davao Oriental, mga kadinig. Good morning, 1st and 2nd districts sa itong probinsya. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan hangtod alas 7. Kauban ninyong katinig ka, Erwin Umadhay. Kanya tao-tao dato makauban ang itong mga katinig gikan sa South Central Mindanao sa mga sigutan ng nasyonal. Kauban si Caro Miluspa o si Caroby Padilla Sison. Oy, good morning na isa kong kwanya, partner. Si Juan Serroniel, oh, kasawitan, good morning. Aminaw karon all the way from Sityo Lahi. Lahi, radyod, basta mga taga Sityo Lahi, no, mga katinig. Good morning, dear sir. Naway, ayos lang kayo dyan, no? Oga sa kasawitan family, no? Sa itong mga kagawad diha, mga barangay officials sa Palmahil, no? Good morning. Text lang na ito para sa inyo mga mensahe, 09-364-200-752, mga kaisunan. Na ay slight changes sa ito ang kuan presyuhan sa kopras karon, no? Kay sa Davao, base sa itong mga impormasyon, ananas sa 47 hangtod 50, no? Ang kilo sa kopras. O drisamati, 46 to 49, no? Mga katinig. Pabilin niya po nga 11 pesos kada kilo ang tibuok nga lubi o 30 pesos ang matag kilo sa uling, mga katinig. Sabing gibaba sa ano sa uling from 47 o 48 to 30 na lang. Okay, rason na na. Depende mo na sa kwan sa demand, no, mga katinig. Ang ato ang kopras karon, no. Mao taning trabahoon sa atong kano, sa atong kongreso, sa atong senado, mga katinig, nga mas palapdan, no, magbuhat og mga balaod nga magpakusog, no, sa industriya sa lubi, no. Og unta, no, mga katinig, kay kuan ba kanang murag nalagot na ta sig tan-aw ni mga balita sa national usahay nga balik-balik, no, about sa senado, sa agawan sa posisyon, kining mga senador nga nagbakmakanay sa tapos kining mga problema, no, sa korupsyon, mga katinig, wala pay kasulbaran, no, tud karon. Mao taning trabahon sa itong mga magbabalaod, no? Kining pagbuhat og balaod nga mapakusgan kining atong pang-agrikultura, no, mga katining, kay mao ning kinahanglan nato karong panahuna nga mapakusog, no, sa atong gobyerno. Kay kani mahal ang mga palitunon. Tapos wala pay tarong, no, nga presyo sa ato ang mga kuan produkto, no, mga katinig, especially kining kopras, no, kay sa kasangang lugar, no, nadyo'y tanom ng lobby ang atong mga farmers, no, mga katinig. Kaya ang reklamo karon, no, barato ang presyo sa baligya, mahal gyapon ang labor, no, mga katinig. O, taning trabahoon sa itong mga kuan, mga kongresista ato mga senador, no, ato mga nasa gobyerno nga pakusgan, no, bisag na ay ahensya ang kining ato ang mga sa industriya, no, kalaing-laing mga ahensya sa gobyerno, pero mas tindot nga magtinabangay, no, mga katinig, aron mapalambo, no, ang ato ang mga farmers, no, mga katinig, kay mo man yung backbone sa atong ekonomiya, no, dili nga sigilang og bakbakanay, no, naapay mga pagpangawat nga hangtod karon wa pay na preso, no, mga katinig, nga ning ginatudlo nga mga mastermind kuno. Okay, karon lahi na pud ang liderato sa senado,
pangutana kung mapadayon pa ba kining hisgutanan o kining sa flood control, no, mga katinig. Okay, lahi naman ang liderato, no, mga kaisunan, which is maunta ng ginaatangan pod sa ato ang mga kababayan kung unsa na, no, unsa na jud mapriso kaya ning mga ginatudlo nga mga leader aning pagpangurakot sa atong mga kwarta, no, sa kaban ng bayan, mga katinig. Ay, naku naman.

0: Good morning sa ato mga sikbit ng mga munisipyo, mga katinig. Kamusta, kamusta? Oy, kamusta diyan sa may Katiil, no? Hapit na jud mga katinig, no? Madunggan ang ato ang kan diha kaning signal, no? Mas makusog ang ato ang signal sa umaabot ng mga adlaw, no? Basig Domingo or Lunes, no? Mas mapakusog ang atong signal o maabot na dyan tahangtod sa Lingig, no? Baganga, Katiil, Buston, Lingig o dri parte sa Nabunturan, adri sa Kuan Compostela Valley, no, mga kaisunan. May buntag diya sa may Baganga, no, og Katiil. Sa may Lambahon, good morning, no. Sa itong mga katinig diha, maabot po datong signal diha sa may Binundo, Batawan, Banaw, good morning, Kinablangan. So far, no, sa itong mga katinig diha. Sa itong mga purchasers, good morning po, no, mga katinig. Sa mga gustong mag, mag-avail, magbaligya sa itong mga Yaki products, maging partner sa inyong mga ginagmay nga business. At walang mudali sa ito ang istasyon, mga katinig. Pwede itong mamaligyag kape, no? Kape, kaning, oil na to, no? Ito ang mga sabon, napunta yung mga sabon, no, mga katinig. Siyempre nga to ang mga vitamins o mga supplements na to, mga katinig. Yaki Herbal Capsule, no? So wala pa nakatry sa to ang Okira Coffee, no, mga katinig. Testingin ninyo. Konsumo ni Ronil sa una, kwan 3-in-1, no? Palit na yun, sir, no? Kuhaan ka ng tuloka box sa kuhaan o kira, no? Ay, marag, kinahanglanin mo na karon, kinahanglanin mo kusog, no? Sa mong trabaho, sir. Kanang nagluya, no, mga katinig? Kanang nagluya, kay siyempre, hago, is trabaho. At is tingin ninyo, mga katinig, kaninga to ang Okira Coffee. Sabay na yung nagkuhaan kaning ganado capsule, di ba? Kaning ganado capsule na to, no, maka, mga katinig, is makapalig-on ni sa kuhaan. Tuhod. Kanang ganing nagluya, no? Lalo na si Uncle, wala na yung time sa iyang asawa, no? Or si Auntie, di ba? Nagluya. Testingin ninyo itong ganado capsule, mga katinig. Good morning sa mga taga San Antonio, sa itong mga katinig diha. Padayon kini paningkamot sa mga barangay officials, no, nga makapangita og supply sa tubig. Lalo na karong panahon, init ang panahon. Medyo ipit jud ang supply. Pero ang itong mga barangay officials sa pagpanguna ni punong barangay Linilinpua, nagpaningkamot jud og pangitag tubig, no, mga katinig. Inubanan sa mga barangay officials og kaning water tender. Sosyalan, no, water tender, no, mga katinig. Og syempre sa mga functionaries, no, magtinabangay jud dapat, mga kaisunan. Kining ato ang panahon karon, no. Tabangan na to, ang ato ang mga barangay officials. May sila mutabang po, no, sa pagpaningkamot nga mapanindot ang serbisyo sa barangay ngadto sa mga lumulupyo, mga residente. O gapadayon kini scholarship program, no, ni Kap Magsay kauban sa iyang mga partner agencies, no, mga kaisunan. Para sa gustong magtuon, no, nga libre mag-eskwela. Kaning mga out of school youth, mga katinig, kaning sa about sa computer, no? Bachelor of Science in Information System napod sa accounting. Tulo ni siya ka kurso, no? Nga available mga kaisunan. Pwedeng-pwede, no? Nga magpa-enroll. Last na karon, adlaw, no? 20. Diya sa may Baugo sa ilahang Barangay Hall mga kaisunan. Or palihog lang pagki-contact si Kap Magsay, no? Si Kapitana Linilin mga kaisunan. Indot ni kay bisag asang lugar, no, mga kaisunan. Kaning bisag dili ka taga munisipi sa Caraga, pwede po sa mga laing mga munisipyo. Indot kay online siya, no? Bisag naramo sa balay, no? Dili na mo mahago, no, mga kaisunan, kay online man, no? O ka na is kaning BSIS, kung ano, 4 years man eh, no? Nga kurso. Nindot kayo, no? Kung lang kay steady na kuan, internet connection, di ba? Na kay cellphone, matik na, no, mga katinig. Dili kay kuan lang, scroll-scroll lang sa kuan, social media, no? Pwede na po mo eskwela, no? Bisa gani ka ng taas ng edad, no? Mga katinig sa kursunada lang, no? Mga kaisunan. At tanginin ninyo ang pagbabalik ni Doc Bing Herbilla, no? Mga kaisunan, sa among programang pag-amping sa Mayong Panglawas. Mag-set lang may bagong schedule, no? Mga kaisunan, kung unsang oras madunggan, no? Mga katinig. Para sa mga pangutana, no? O katong gusto magpa-colonics, no, mga kaisunan, abli na ang ato ang Yaki Wellness and Medical Clinic diya sa may Barangay San Antonio sa Kanami Marketing banda, no, mga katinig. Ang clinic ni Doc Bing Herbilla. Tapos pa lang diha. Para sa gusto magpa-colonics, seed drip, kaning bi-zapper, kaning foot detox, no? Pwedeng-pwede po dito mga katinig o uban pang mga problema panglawas, no? Ato lang ninyo dito mga kaisunan. Abli sila Lunes hangtod Sabado, mga katinig. Sa mga gusto magpa-colonics, no, mga kaisunan. Basig unya makauban po nato si Doc Bing, no, mga katinig, para sa inyong mga pangutana or sa mga dugang mga impormasyon, mga katinig, diri sa Joy FM mga atangi lang ninyo, no, mga kaisunan. Kamusta sa itong mga katinig ng mga nasa palingki karon, mga nagkadaiyang public markets nato diri sa Davao Oriental. Good morning, good morning. Nindot ka pamahaw karong mga orasa sa atong mga katinig, no, sa mga karinderya. Good morning. Alas 6:23 na itong oras, mga katinig. Uman sa Australia, no, gi-ban na pod karon sa UAE, no, mga katinig, kaning United Arab Emirates, ang paggamit, no, or kaning gi-ban sa social media, gi-ban ang social media sa mga kabatan-unan nga nag-edad 15 paubos, no, mga katinig. Dili sila pwede mo buhat og mga social media, musulod sa social media, mga kitinig, bawal sila, no, sa gobyerno. So, na yung mga sanction ani ko nga mo lampas, no, mga kaisunan. Og nakita na to nindot no nga kuan nga mga pamaagi kay kining mga brasserie sa Pilipinas no. Naay mga uban no, mga katinig nga makita sa to mga kabatan-unan nga dili dapat nila makita. Kining mga fake news no. Kining mga hulagway no nga dili pwede sa to mga kabatan-unan. Karon sa social media bisag unsa na lang ipang post eh no nga dili angay para sa atong mga kabataan-unan. Yan magsugod kini mga fake news no, makita nila mga fake news ay mao dai ni or kaning mga dili maayong post no para sa atong mga kabataan-unan. Unta no pero diri sa Pilipinas kani eh? Baby pa lang ganin, ano yung Facebook account? Di ba? Bata pa, nanay ko yan, Facebook, nanay TikTok, no? Masaya-sayo na sa TikTok. Ay, Rajod, no, mga katinig. Philippines is number one. Punta, no, Dripod, no, mga kaisunan. Para, kuan ba? Naitay mga bata nga mag dula-dula lang, no? Pero karon lai man para di may sorbong gini kanan tagaong cellphone no. Alas 6:26 na mga katinig. Kanang oras sa giyaton sa tuas Bilongga Gold. Labi kay balatian no, nagsakit imong tuhod, rayuma. Isingin ninyo kining Bilongga Gold no. Anong na yung mga bukol sa inyong panglawas? Nahadlok na ka. Uy, bukol yun ni. No? Asa naman ni? Tumari o Bilongga Gold mga katini. Kana, mapalit na sa mga suking mga butika. O advance Father's Day sa tanang tatay out there. Advance happy Father's Day sa atong tanan ng mga tatay. Po diya mga inatay no? Inana, tatay pa asamanta o murag ugma ma no sa Domingo partner no ugma happy Father's Day ingon ni partner Louie no ugma kay manglabami. Gagagig labunan. Anyway, happy Father's Day sa mga tatay. 6:27 mga katinig.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Ay, unsaon man ni uy?
0: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent.

0: Ignacio, Manay, Davao Oriental.
1: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
2: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
1: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Pero makita sa katawan para kasi ang katawan ang silbi kung may mga sa isang tukat bahin mo ginatanggo dahil ng mga kamaturan ito na wala po gawat o wala nakita ang sa katawan.
5: Mm-hmm. Pero Sir Caloy, when you say nagiging si Sir Efren na ang katawan niyo dapat ang mahukman nun, but sa context sa karon ng
6: polarized
5: ta ang tagkatawhan na mga katawhan nga ano pro o anti a certain group of politicians sa unsay masulti nimo ani Sir Caloy kay ingon man ta nga dapat dili tinuod ng ano walay bias kay myth ka na walay bias ang media.
7: Makakuan kayo na siya no panang tumbaga sa Tagalog pa nakapanlulumo na mauna siya ang sitwasyon sa katawhan karon. Mm-hmm. But di makikita lang diha is how much siya kanang na-erode na bitaw ang mga prinsipyo nga ginatuuan nato sa una o nagpabor na ta dito sa mga ginatawag nato nga pagpabor sa kung kunsay atong gusto kana ang isa sa mga dakong problema sa katawhan sa pagkakaroon.
5: Mm-hmm.
7: Kanang wala bitay paghuna-una nga pag suporta sa usa ka butang o usa ka tao just because taga diha sa ato pareho na to nga Bisaya ang pinulungan, pareho na to nga Katoliko, pareho na to nga unsay dili yon nga pagtuo ba basta nasa himuon sa atong tanaw tama na.
5: Mm.
7: Which is na yung mga ginatawag na to nga generalized ng mga principles and values which should be the basis. Ang maka usap tawagan ni panangitan kanang kitawag nato nga pagtuo nato mga Pilipino sa delikadesa bitaw.
6: Mm-hmm. Muragwa naga
7: talaga sa mga naa sa taas na posisyon murag nawala na. Mm. And that has been influenced by a lot of things no. In a way maingon nato nga dako po ang responsibility ng media nga nung nahitabo tangaing ani. Because the media is supposed to remind the people nga unsang tawagana, kanang unsang may mga prinsipyo ani, unsang may mga values nga ni. But naipipila sa media, dili man ito ginaingon nga tanan, but naipipila nga hurag nakalimot sa ilang matod pa responsibilidad diha sa bagang katawan.
6: Yes, Sir Caloy, no? You are referring sa mga intermediary structures o social institutions. Primarily, dako yung papel ang media sa paghatag sa kamatuuran. Siyempre, ang mga tulunghaan, ang mga simbahan, ang mga pulpito sa mga simbahan, priests, ministers, nga nagagiya sa social conscience. O siyempre, muabot na ito sa panimalay. Pero sama sa imong ingon eroded namang yun, should it be the case nga makitaan sa katawhan nga ma-presidente, vice-presidente, ma-senador, lahat ng sangkot, mananagot o taralon. Imong tanaw, sir, will this pave way para makahuna-una ang katawhan?

0: nga dili gyud ay ta basta lang gapili og leader. Og dili gyud ay sa leader pod, dili gyud ay basta nga I have to enrich myself. Kung dili mo serbisyo gyud ko kay ingani na ang awareness, will it have that matabag natong domino effect?
1: Dako siguro og trabaho o no kay usa tawagani as you said. Dili lang trabaho sa unsang tawagani sa media, trabaho sa tunghaan, sa mga institusyon sa atong katinimban. Importante sa tanan yun na mabalik kita dito sa mga husto nga matunta, prinsipyo nga angay na itong ginabarugan. Pananglitan, so sa mga pinakadako nga pangutana din sa Pilipinas karon is we are considered the only Christian, although generally Catholic, but the only Christian nation in the Far East. But we are also the most, one of the most corrupt, if not the most corrupt. Nanong nahitabo ba na? Nanong napasagdan man nato ng mahitabo na sa ato? Dakong sagpa na sa ato? Kung tanaw ni mo, mas progresibo pa ang mga nasud na mas mayuriya ang mga dili Katoliko, ang mga dili Kristiyano. Kumpara sa ato, mas maayo ang kahintang sa katawan, mas maayo ang ilang pagtadagan sa ilang panggobyerno kontra sa ato. Why? Na naman, siguro angay nato ng inatlugon, labi na nga magtawag ta sa atong kaugalingon, mga Kristiyanos ta, ikan sa pagkabata, bunyaga na ta, and so on and so forth, anak.
2: Mm-hmm. Kay Sir Efren, sir, listening kang Sir Caloy, murag makaingon ta nga we in media are partly to be blamed kung unaunsa na ang ato ang nasod karon. Uga matod pa niya, murag dako kini nga trabaho kay it involves looking back to how we were raised. Sa imuhang tanaw, Sir Efren, unsa ang mga konkreto ug angay nga himuon para ang ato ang media in general will become responsive to the needs of the time ug nakaangkla sila, nakaangkor ang ilahang news reporting dito sa ingon ni Sir Caloy nga bias para sa kamatuuran.
3: Yes. Hindi, makita natin na sa pagkituhin na dagan sa itong mga nasa media ang may mga personal stand na bayo sa kanyang political factionalism garam sa itong nasod. Pero kung balikan na ito, unsa gid ang tawagan ni ang papel or responsibilidad na naaka sa media. Basically, it's one thing, no? At the same time, pag matatabang ka, matatabang ka ng educating pero sa katawahan, na maka-analyze kung ano ang unsay tinuod yun, no? Kasi ang grabe ang effect sa labi mo sa social media nga mga influences sa mga trolls, no? Nga labi mo tinuod yun, di ay artificial intelligence yan or dinimo-himo lang ang tumaturan.
2: So, or fake news.
3: Siguro diya ang dakong papel sa mainstream media or sa mga individual mga journalist nga katong nagi integridad na ipasibaw ang kamatuoran na dili influence sa ilahan nga biases sa ilang sa biases tungod sa mga politician. So kining lang nga kung good mo nang hindi na panitin ng ito nang matuuhan sila sa mas daghan nga katawan. Okay, ato nagatuo kong while itong tanaw na ito mag-polarized or factionalized ang katawan, sa ako tanaw di ito matuuhan, no? Mas daghan siya po ang mga hulat lang kung sagid ang sinuod. No? May mga titula siguro mga nangungan na, no? Na influence na sa pitas-pitas, do mas daghan sa diapon ang sa mga katawan ato nga nagahulat gyud unsa gitinungod o kaya pa sila mag siguro mag decision makita gyud nila ang mga mga pat o unsa ang kapatuoran gyud bahin sa decision. So diha karon ang dakong papel sa media, no? Dili lang sa media, apil ang isgilangan, apil ang atong mga sinibagan, no? Ang mga civil society na mutabang mapalugwa ang katong mga unbiased na mga information.
2: Mm-hmm. Sir Caloy, the advent of social media both has positive and negative implications. One of the positive siguro per me is at the tip of our finger paabot na ta og mga information sa tibuok kalibutan, but one of the negative na among nakita po is anybody can post what appears to be true pero dili dai mao. Sa imuhang tan-aw, unsa tong pros and cons, unsa tong mga nindot nga gidala sa social media ug unsay dili maayo, and how would you suggest to change things para ma-maximize na to ang social media?
1: Dako og tabang social media, as you said, no, para ma unsang tawagan ni spread ang information, also for democratization of information. Pero importante nga sa kada tao nga magamit, because social media is kontrolado gihapon sa tao na eh. Nagihapon sa ato ha, unsay atong ginabutang, unsay atong gineshare, unsay content nga atong ginahimo.
2: Pero walay editor, Sir Caloy. Walay editor, kita mismo ang nagadikta.
1: Maugani, it's a personal responsibility. Personal responsibility sa kada tao na nagagamit sa social media kung unsay iyang ibutang. Is this according to his conscience? Unsang tawagani ka ng angay ba, tama ba, gusto ba, eksakto ba, or gidungagan o naailain na tumog kana siya. And then responsibility usab sa kada isang nagatanaw to verify kung tinuod ba ang iyang nakita o dili, because that's the good thing about social media. You can go to other sources, you can easily search other sources,
2: verify, check, counter check.
1: You can always check, no? Mangita ka og laing mga sources of information, tinuod ba gyud nga nahitabo ni or dili. At the same time, usa ka kagwapo pod nga nagagawa sa social media is katong mga verification kung tinuod ba or dili ang usa ka balita or not. Although many choose to not accept it, tungod kay wala na yun, kanang tumbaga na ay idea na nasa ilang panguna-una nga mao niya gusto. But they should always be verification. Kung requirement na para sa mga naasa media, requirement niya po na para sa mga consume sa mga content, gikan sa any kind, any form of media.
0: Sir Caloy, reaksyon din he. Ana siya. Maayo yun unta, sir, og naamo. Kay kung makakita me og mga picture o di baka mga pamahayag, nga maglisod mig check kay usahay walay signal o usahay pod wala may pang wifi, kanang naagyod mo para makapangutana may tinuod ba ni sir, tinuod ba ni ma'am, so ing ana kauhaw ang katawa sa ilang counter validation, no? Sa ba itong maingon ana rong paminaw na lang mo diris tinig kay dili ni mo imbento.
2: Actually tama tong gingon ni Sir Caloy. Una, mutanaw gyud tag legitimate sources. Kaya sa panahon karon we are bombarded, gibombard kitag daghang kay mga information. Pero naaman pud tay daghang pamaagi, naapod sa atoa ang tanang pamaagi para ma-check, counter-check, double-check, verify ang mga informasyon. So dili kita dapat mo tuo-tuo dayon, no?
0: Kay dili na gagawa sa mainstream o kaning mga media outfits nga naanagyoy pangalan rom og mahadlok mafailan, no? Atong establisado na, buti pa sabot maghuna-huna ka. Ngano maning sa ingani lang ni gawas, no? Dili ka ni vlogger ni sa usa ka politiko. No?
2: In relation to that, gwapo nindot pangutan-on na to si Sir Efren, ani kay si Sir Efren, researcher. The researcher siya, sa ato ang mga pagpaminaw sa iyahang mga ginabuhian nga punto, grabe ang iyahang bias for the ordinary people. And whether you like it or not, dili man sa pag-discriminate, dili man sa pag-unsa, doon na po tayo mga daghang mga katawhan, nga mga, ilabi na ka, itong mga bagang masa nga gitawag, nga usahay po da kanang kulang tong kapasidad nga mo discern kung tama ba siya tungod po sa kalimitan sa information nga nahatag sa ilaha. Sa inyong tanaw, Sir Efren, how will display unsay angay nga himuon para bisan kini nga to ang mga gitawag nato og mga naa sa laylayan maka-learn to exert effort nga gyud i-verify, i-check gyud ang mga information nga ilang nadawat.
3: Yes, actually isa lang ang media kung tinaon nato, isa lang ang media nga makapaabot og mga information hinaot nga kanang kwanta and relevant or objective information para sa atong mga no. Daghang pang mga news ito di unta makita sa ordinaryong katawhan no, tama nito. Ang mga kamisuran o mga objective information unsa na kitabo sa sa tibok sosyedad na po sa pagkaroon labi sa politika no? Ang dato ang papel ang ito simbahan ng dato ang aktibo ng ating mga simbahan dito lang ang Roman Catholic dito uban sa mga simbahan na namingkamot ng mag-edukar no? Mag-edukar sa katawan bahin sa nagdagan na plan, no? Nagdagan ng mga panitabo sa atong susunod. Ang isa po ang itong schools unta, no? May mga subject kita dya na pwede makatabang o makahubog o analytical thinking para sa atong mga estudyante. No? O ang atong mga civil societies, no? Nagdamantag mga NGOs sa kada probinsya o sa mga komunidad na pwede makatapang na abot ang mga objective na information. Kasi kung batunan mo na ito ang information na nagagawa sa iyang face value, makuwami ka, no? Madami dito kung medyo mahina ang foundation dahil sa mga isyo. Dali lang ka ma-swing halimbawa. Pero kung medyo lalong-lalong, baka pag-analisa, actually, analytical thinking, dili yung ginatudlo lang, no? Isa niya ka-proseso bago yung object ng import ng critical thinking. So, dapat magawa niya, no? Baka ma-educate o kanang maamgo ni sa atong katawan na
2: mapasabot
3: sa mga ano, mga sources o mga hinungdan ang itubo ni. Pero dagang kwan, no? Kasi siya dagang mga venues na pwede pa ma-access sa katawan ang mga objective ng information.
0: Mm-hmm. Swerte ka ayuta sa tinuod lang Sir Caloy, Sir Efren o Rom, no? Kay nga nuna, apatay mapatingog susama sa atong mga guest kana bang dili magduha-duhag tingog o hatag o analysis. Pero doon ay mga obserbasyon nga daghan na daw ang nanghilom, cemented ang mga pagpakialam mo, murag na cemento na lubong, murag struggle gyud sama sa ingon ni Sir Caloy nga makapalugwa ka og mga gawas ng opinion tungod sa grabe pod nga bombardment sa mga haters, sa mga influencers og struggle ni siya mismo labi na kung dugay pod nga nag-hibernate kato mga institusyon nga dapat naga-edukar, naga-enlighten, no? So usa ka reaksyon din he kana lagi daw sa una kanang mga ginatawag daw Sir Efren, Sir Caloy nga national situationaire. Pag-update sa katawan, unsay sitwasyon sa nasod, pila na'y GDP, unsa kagubot ang nasod, kinsay nagapagubot, kinsay nagakontrol. Pero ang kalisdanan, kay i-red tag man pud kuno. So, asa gyud ta ani? Unsay tan-aw na to ani?
1: Sa daghan gyud ang dako gyud siya nga problema no karon nya dili lang kayo sa tawagani kanang mga tawhana basta anybody nga sa akong tanaw bisag kinsa nga mubarog mupahayag bahin sa kasamtang sitwasyon is subject to that kind of action by unsang tawagani by certain sectors kanang tawagon ka nga inani ka ikaw pulahan ikaw makakaluwa ikaw dilawan and so on and so forth now if we always think of that kung kana pirmi atong huna-unaon wag ni tay makasulti kinahanglan nga mo tuo kita nga ang atong ginahimo is para sa kamatuuran, para sa unsay insakto. Because whatever other people say, it is at the end of the day, ikaw og ang imong prinsipyo, ikaw og ang imong Dios, ikaw og ang katawan. Mao na siya.
2: Mm-hmm. Sir Kaloy, nindot kayo itong iyon ni mo.
0: Ikaw og ang Dios, imong Dios.
2: Kung dilita mo sulti, huwag yung mahitabo sa ito. We wouldn't be, I mean,
0: It takes courage.
2: So, kung di ito musulti, di kito mabalaka if someday, pati ang advocacy for animal rights will be branded as unsay tawag aning mga ginarintag, mga terorista.
0: Terorista.
2: Sir Kaloy ug Sir Efren, yun ani. Whether we like it or not, ang ato ang community is very, very much polarized karon. I mean, mura og I have yet to see in history a heavily polarized community such as the community that we have now. So polarized ang ato ang community. Ang ato ang media pod is dili yud while gining una to dili man tanan pero ino na lang nato nga natunga pod na si ak pod ang ato ang media kay na ay pro na ay anti and thirdly even our church if the bishop dati man gud ang atong labanan basta ang obispo ang head sa simbahan do na siya gitawag pastoral letter una tong tawagan na pastoral letter but everybody is bound to obey or follow mo ganin na naibaw
0: na ang sanctity ang tanaw no
2: oh napaibaw of obedience ang ato ang mga pari but nowadays even ang ato ang mga kaparian dili lang pari ha kundi pati mga ministro dili na mo tuo dili na mo subay sa unsa tong gipanawagan o unsa tong barog sa liderato. How is this affecting us? Sir Kaloy?
1: Sa akong personal na pagtanaw, mauna say kinaiya sa usa ka matinud-anon nga matud pa simbahan o usa ka matinud-anon nga demokrasya. Nga ang bisan kinsa is allowed to believe what he has to believe. But there are, as I said, certain principles. Halimbawa, as Christians, we are taught nga ang Ginoo nagadili nga mupatay kita, ubukuha kita sa kinabuhi sa uban. Mubarog kita kontra sa abortion, kay matud pa kana siya usa ka pagkutlo sa kinabuhi. Pero okay lang sa ato nga patyon ang mga ginatuohan nato nga nakasala sa ubang katawhan. Asa ang unsay logic ana, unsay lohika ana nga moingon ka nga bawal ni pero kini dili bawal. I mean, di ba dapat unsang tawagan ni para sa tanan pare-pareho equal mo tuo kag isa ko kung dili kung pwede.
0: That gives respect sa atong mga balaod.
2: Not only balaod.
1: And that is what is anong tawagan ni na ginapakita karon sa halimbawa sa kaso sa atong mga Pilipino. Mangita lang kita og tulubagon, mahimo lang tagaan na natong pagtagad ang matud pa kanang responsibilidad sa katawhan kung dili dapig sa ato sa politika kung kontra sa ato pero kung dapig sa ato sa politika bali wala ko makahimo sa sala bahala na
0: tapay mo justify
2: Mm.
0: Ang lisod, Sir Caloy, kung kita pa'y mo justify, tungod lang kay we believe in the person, bisag kabaluta nga dili na maayo ang gibuhat.
2: Mm.
1: Tinuod. Dapat walay pili. Kung naay tao nga naay tulubagon, patubagon. Mm. Kung naay tao nga nakahimog sa laod, manubag alang sa iyang sa laod nga gihimo according to what is stated in the law. Mm-hmm. Mauna siya dapat dili kay may dapigon tao niya ang uban atong iduot.
2: Mm-hmm. Sir Referent, masige doon na kay Dugang sa the same question, the same issue.
3: Wali, tanawin na ito karoon ng God sa ato ang political and economic atmosphere. Politically, daghan sa mga tao nga gusto magpagawa si ilang opinion, objective opinion, pero may pano, may gamay na political pressure kay base mabrand nga ngano, no?
0: Ma-identify.
3: Sabi nga, no? So may mga pano, dayat, pero hilom lang, pero naghahatag o gamay nga kabus sa katawan, no? Mm. Ang sa economic atmosphere, ang halos mga katawan nga ito, labi nga din sa, ano, sa laylaya, no? Mga kauban na itong mga ordinaryong katawan, napupos yun sa panginibuhi, no? Eh, kung tanawin na ito, disod ang tinabuhi karon, no? Economically, no? Kadaghan sa itong mga katawan ang napupos na sa panginibuhi, no? Pagpangita o para sa pinabuhi. Ang nakita na sa sarin na wala ano, either sa simbahan na patutok organization sa civil society, wala organize effort para maghatag o objective na education para sa atong ano, sa atong komunidad. Sa bisag sa media, dili kanang media outlets na to, broadcast man or sa print, ang true and true nga naghatag o sanay kanang educating para sa katawan bahin sa mga nagagawa nga major national issues sa pagkakaroon. Pero mas balikan ko, alimba, like mga 1980s, no? Mga early 90s. Makita na ito, itong organized efforts yun sa mga, kwan, no? Mga civil societies na ito. Na, kwan, no? Before election or panahon sa election, yun, may organized efforts para i-educate ang katawan. Sa mga angay na tanawin sa mga butunti, para sa mga mayroong leader, no? Sa pagkakaroon, timely on time nga, may mga nana na efforts na samtang, alimbawa, yung kataming business, huling nga ang investment process, sabayan on time sa kwan, sabayan on time sa mga organized groups na mukwa, no? Tapang to educate. Kay, definitely, sa prosecution of the defense panel niya sa Senado yung kanyang kondine, no? Yung kanyang nagtugi yun eh. Pero may masalo din sa mga local level na kung unsay yun, bot pa sa bot aning mga statements o mga ginapagawas nga mga kan, no? Mga punto. Mm-hmm. Mm. Sa panta Senado.
2: So, pero
3: sa kung yes.
2: Yes, sir Referent ug Sir Caloy. Murag while ideal kaya nang ginaistorya ni Sir Referent, usahay man gud murag kung bang mga tao maglisod na og tuan ang political education unsa pa ni etc. kay for example, kini pagkabuto ni Presidente Bongbong Marcos murag kadali ba malimot sa mga katawhan nga si Marcos was anak siya sa dictator and there has been effort nga ang mga Marcoses yun makabalik diha sa poder niya grabe biya ni sila og ano grabe biya ni sila og track record. On the other hand, unsang political education ang kinahanglan nga kining si kaning presidente Rodrigo Duterte despite the kining records of EGK, whether it be 3,000, it be 30,000, or bisan pa og pulo lang na kabuok, here is a candidate who even lambasted the God, no? Ingon GPI niya ang Ginoo o niya openly saying akan mga pare na pamatyo na lang. Inga na ba? I mean, despite all this, unsa gyud kinahanglan?
0: Double standard.
2: Unsa gyud kulang sa mga Pilipino? Anong every election mosipyat manggihapon pagbuto? Kinsay mo una? Sir Kaloy?
1: Maunay dakong problema, no, which is kinahanglan pangitaan yun o unsay maayong himuon. Ever since maumanggid na siya ang usa sa mga problema sa Pilipino, siguro may ingon nato isa sa mga dakong problema. Giingon ko na ganiha, while kita ang ginaingon nga the only Christian country in the Far East, the only Christian nation in the Far East, we are also one of the most corrupt. Kumbaga murag sa tawagan ni irony ba nga mauna siya ang sitwasyon, but ever since maunay problema sa mga Pilipino, mahinunduan ako si karon Cardinal Holy Quevedo nag-ingon na ay pa nagkanang dichotomy, ginatawag niya dichotomy sa atong pagtuo isip Kristiyano. Lahi ang iya atong ginatuuhan, lahi ang atong ginatuuhan, pero lahi ang atong ginahimo, so kwahi sa atong ginatuuhan.
2: Sir Efren.
3: Tuna na, no? Kami nang luwag itong taraw na ito. Di-lihok tungod sa inyong na sitwasyon, no? Labi na gid nga bombarded pa sa social media na umasa diha ang diha nag-lihok kung mga binairang
0: troll farm.
3: Pagkabalo sila ang social media kung ano, makaabot bisag dito sa tumutumyan sa mga buti, basta may signal ang cellphone, maabot nila ang katong mga kuno, katawang ng kasagaran ay maingon na ito na dili pa dili nga nakabalansyado ang pang-kano. May kakulangan sa pagpalalong sa mga issues. Ang maabot lang nila kung ito'y madungog, mabasa nila, makita sa picture, ang dali nila matuuhan kay usay mapakita na pinodyod, no? So sa pagkakaroon very challenging ang kwan situation na to. Gani wala man tayo laing kung ano, no?
0: Pangkumbat
3: man tayo laing ginusaligan katong structure unta sa own, ha? Kung sinihinay itong mutuan, no? Mabalik to o bisag sa kano, pero bisag sa hinahinay lang, maka may mga pundok na makahimo o ngana ng mga educating mga tao, makatapin, makapa-analisa sa katulungan, na dili lang batunong hotline and tinker sa...
2: Ikaw siguro ito maghimo, ana, Sir Efren.
0: Sir Efren, ikaw daw siguro maghimo ato, makapalunsad og mga forum, mga group discussion.
3: Ambot kung na...
0: Unya, si Sir Kaloy ang resource. Kani, muranig paaralan sa ere atong gibuhat ron rom, no?
2: Anyway, kanindot pag itong magpalayan ba? Pero
0: ang oras lagi ba? Ano maning paspas ang oras, no? So, wa na kita'y oras, pero maundanon kayo ang gihatag sa atong mga resource person. Sama sa akong ingon kaganiya, Rom. Edukasyon, pinaagi sa ere, no? Given sa unsa nakabugat, unsa nakalalom, ang nahimong epekto ni aning polarization sa atong katawhan. Pero nagatuog gihapon kita nga ang kamatuuran, mulugwa yun na og dili katabunan, labi na kung dunay mga influencers na ang ilang bias dili sa personalidad, dili sa politiko, pero dito sa kamatuuran nga para gyud sa tawo.
2: Mm-hmm. Ato ang mga parting words sa Sir Efren o Sir Caloy.
1: Sa ato lang, iampo na ito nga mabago na, no, mabago na. Dili lang ang atong katinumban, dili una sa tanan, kita mismo. Mm-hmm. Unta, magklaro ang atong panglantaw, makabalik kita dito sa mga prinsipyo nga angay balikan, ug angay nga mao'y tagaan nato ug mas dakong pagtagad.
2: Mm-hmm. Daghang salamat sa iyong panahon, sir. Nagigahin sa tinig ng bayan. Sir Referent?
3: Yes. Una pa, salamat ko nga nagawas tagamay ng opinion, no? Nga isip na isa ka ordinaryo nga sa, no? Membro sa tukta atong komunidad ang susma sa program sa pagawas sa o makashare, no? Pag hinaot siguro bisan sa level sa atong mga media, bisag din lang sa ano, Cotabato, kung naipurom, ano, kung posible ba na siya, naipurom sa ng mga media men ng dungin nga magkatinabangay kung magturoon o usa sa warad na ino natong program, ano, public affairs program na kaya kasi mas dako ginasaligan ng tol especially mga radio stations na ito din ang mas dako yung patul, no, na makitawang mahimang educating para sa atong katawan.
2: Mm-hmm. Daghang salamat Sir Efren o gaba buluhanon kayo ang inyong mga panghuna-huna o mahinungdanon kayo ang inyong mga panahon hinaot katong inyuhang mga gipadayag ng mga opinyon makatabang sa paghulma sa panghuna-huna sa katawhan para sa kaya siyempre ang panghuna-huna sa katawhan ginahulma mangina para sa kalambuan sa kalinaw o sa kaayuhan sa tanan. So, daghang salamat.
0: Wa namang yun tayo oras, Rom. So, lami ka ikanta, kaning honesty is such a lonely word. Truth is such a very volatile or kanang pangitaunon pagyod, no? Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Tinig 2, Romilus panagaingon nga daghang salamat sa iyong pakiuban og nanawagan na ningkamot na og nag-aasa nga unta sa tanang higayon maguban-uban kita alas 5 hangtod alas 7:30 sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko mo paghawak, ay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato hurot.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000.
5: Sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Liceo de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga, ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at bang sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer Promo.

0: Joy FM ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyo mga orasan ng oras sa ganap na nga alas 7:10 na.
0: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 20 sa buwan ng Hunyo 2020. Sa isa sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang sunog nangyari sa Kinabawan City kahapon ng hapon. Headlines. Isa pang motor cycle shop sa Samlang, Cotabato na sunog din kagabi. Headlines. 19 anyos na binata sugatan matapos na ito'y pagbabarilin. Love triangle, isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Headlines. Samantala, isang kolektor ang pinagbabaril kagabi matapos ito'y na-hold up sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Headlines. Investigasyon sa isinagawang o samantala, aabot naman sa 900,000 pesos smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Headlines. Paring papunta ng misa, patay matapos itong nasagasaan ng isang truck ang kanyang minamanehong motorsiklo sa bahagi naman ng Panabo, Davao del Norte. Headlines. At samantala, mga mamayan sa Pangil Bay pinaalalahanan ng NGCP matapos isang binatang namatay makaraang nakuryente. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Asa namin in taon yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
4: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa bata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan siya sa iyang barkada nga daw aro po no. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki. Kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat yun. Naayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap lang alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patuloy na inimbestigahan ng Kinabawan City Bureau of Fire Protection ang nangyaring sunog kahapon sa Balisbis sa Junk Shop sa Ninoy Aquino Road, poblasyon na Kidapawan City. Nagganap ang naturang insidente pasado alauna kahapon na nabatid sa inisyal na ulat na bigla na lamang nagsimula ang apoy sa mga nakaipong mga junk material na kung saan ay inaalam pa ng BFP kung anong pinaggamulan nito. Hindi pa nailabas ng BFP kung magkano ang kabuang pinsala sa naturang insidente. Maswerte naman nga nakaligtas. Sa sunog ang mga kapitbahay nito ng mga tindahan dahil sa mabilis na pagresponde ng Kinabayan City Bureau of Fire Protection. Samantala, nasunog naman isang motorcycle shop sa National Highway ng Barangay Inas Mlang, Cotabato kagabi. Patuloy din iimbestigahan ng Mlang BFP kung ano nangyaying saninang naturang sunog na tumupok sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga ari-arian at ang mga paninda ng naturang motorcycle shop. Maswerte rin nailigtas ang mga bahay sa likuran bahagi ng naturang motorcycle shop, particular ang tahanan ng pamilyang Piroy. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa Datupiang, Maguindanao del Sur, sugutan ng isang lalaki. Isang binatang 19 anyos matapos na ito'y pagbabarilin sa bahagi ng barangay Damablas sa Datupiang, Maguindanao del Sur, alas 3:30 kahapon ng hapon. Ang biktimang si alias Jam ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nabatid ang naturang biktima mula sa bahay ng pikit ay nagtungo sa naturang lugar. Tangkas ang kanyang girlfriend. At pagdating sa liblib na bahagi ng barangay Damablas, dito pinagbabarilito ng gamit naman ang 45 caliber pistol. Mabilis namang nirespondihan ng mga otoridad ang naturang krimen. Kasalukuyan ng sinisiyasat ng mga otoridad ang ulat na kilala na ang suspect na bumaril sa naturang biktima. Love triangle naman ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa nasabing krimen. Sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province, isang kolektor naman ang hinold up at umaray binaril pa kagabi o kamakalawan ng gabi sa Sityo Campo 3 sa Barangay Masyaga, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ayon na sa ulat ang biktima nga si alias Tony ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang ito'y abangan ng hindi nakilala mga suspect at dito'y hinold up matapos na matkuha ang pera ng biktima. Nagpaputok pa mga suspect at tumakas. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bagumbayan PNP kaugnay ng naturang pangyayari. Balita mula naman sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, maswerte namang nakaligtas ang mga sakay ng isang ambulansya matapos na ito'y sumalpok sa isang bus sa bahagi ng barangay Gapok. Ayon na sa ulat, nakaligtas naman ang driver at sakay ng naturang ambulansya sa kabila ng matinding pagkasira ng naturang sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon ng Senator Ninoy Aquino para malaman kung paano talaga nangyari ang naturang insidente. Balita mula sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Aabot naman na sa 900,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad na isinakay sa isang Suzuki Elf na may plate number MAQ7123. Ang naturang sasakyan ay naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Barangay Maker kahapon ng madaling araw. At nabatid na ang naturang sasakyan ay minamaneho ng isang nagangalang Hamid Manday, 43 years old, na taga barangay Bayanga Sur, Matanong, Maguindanao del Norte. Ipupuslit sana ng suspect ang naturang smuggled cigarettes patungo naman sa bahagi ng Maguindanao del Sur, subalit ito'y naharang ng mga otoridad. Aabot sa mahigit 1,000 reams ng 20 master cases ng sigarilyo ang kanilang naharang kung saan base sa talaan ng Bureau of Internal Revenue BIR aabot ito ng halos 900,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustodya ng DOS PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte pa rin pinangunahan ng 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army at ang United Nations Development Program sa ilalim ng Aspire Project ang seremonyal na pagsira sa mga isinukong mga armas. Nasa 685 na mga small arms and light weapons ang voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa iba't ibang panig ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur na nakolekta sa ipinatutupad na programa sa seremonya. Simbolong pinutol ang ilang mga armas bilang tanda ng kanilang permanenteng pag-aalis sa komunidad. Binigyan din naman ni 6ID Commanding General Major General Jose Vladimir Cagara na ang naturang pagsira ng nasabi mga armas ay napakahalagang hakbang upang mabawasan ang karahasan, maiwasan ang mga armadong sigilot at mapalakas pa ang kampanya para sa kapayapaan sa Bangsamoro Region. Binigyan nga din ito na bawat armas na naisuko at sinisira ay katumbas ng isang posibleng buhay na nailigtas sa alitan at maiwasan ang mga alitan. Samantala, nasa 15 mga miyembro naman ng mga armadong grupo ang nagbalik loob sa ilalim ng 90th Infantry Battalion, Philippine Army. Nabatid na ang naturang surrender rights ay sinagawa kahapon sa Barangay Kabingi sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng 90th Infantry Battalion, Philippine Army, na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Logie Marco, ang naturang mga miyembro ng armadong grupo ay nagbalik loob ay naipresenta na kay Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade, Philippine Army. Kasama sa kanilang pagbabalik loob ang isinalong ng mga armas na iba't ibang uri ng armas, kabilang dito ang shotgun, rifle, grenade launcher, Uzi submachine gun at iba pa mga improvised explosive devices o mga IEDs. Ayon sa pamunuan ng 90IB, bahagi ito ng patuloy ng kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng Balik Baril Program, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pulisya at ang Bangsamoro government. Ayon kay General Cato, ang naturang pagbabalik loob ng mga armadong grupo ay patunay na patuloy ang tanggumpay ng sama-samang pagsisikap ng mga pamahalaan at ng lokal na mga opisyal. Balita mula naman sa Panabos City sa Davao del Norte, patay ang isang 38 na pari matapos itong masagasaan ang minamaneho nitong motorsiklo ng isang prime mover truck sa National Highway o sa Coastal Road ng Barangay JP Laurel sa Panabos City alas 2:30 ng hapon kamakalawa. Ang nabatid na ang naturang prime mover ay patungo o parehong tinatahak ng prime mover at ng motorsiklo minamaneho ng naturang pari. Sa imbestigasyon ng mga otoridad na wala ng kontrol, ang pari ng ito'y masagasaan, si Reverend Father Francis Kadagdagon. Ay natumba at nadaganan ang naturang nasagasaan ang naturang prime mover sa palikong bahagi ng daan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Panabo City Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa ospital ang biktima. Subalit, idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng pulisya ang driver ng naturang prime mover truck. Balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental, pinaalalahanan ng NGCP ang mga mamamayan na laging mag-ingat. Ito kaugnay ng nangyaring pagka-aksidente na ikinamatay ng isang binata. Detalye ng balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog.
8: Upahimangno ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pinag-isab ni Government Relations Affairs Senior Officer Ma'am Elizabeth Ladaga. Ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga ginikanan nga bantayan o magpahilayo ang ilang mga anak sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang mga aksidente o kini mga disgrasya. Kini nga pahimangno gisunod human sa usa ka insidente sa Barangay Ribi sakop sa lungsod sa Lala, din usa ka batan-on nga lalaki ang nakuryentehan samtang nanguhit kini og prutas nga marang. Matud pa sa opisyal nga dili lang kini ang usa nga kaso na hitabo nga dunay nakuryente sa maong lugar, kundi ikaduha na kini nga insidente. Base sa inisyal nga informasyon, igamit matupas batan-on ang usa ka taas nga kawayan sa pag-abot sa prutas. Apan sa dili pa matun pa maayong panghitabo, ang maong kawayan na hiduol o nakatandog sa linya sa kuryente nga anaa sa maong dapit, hinundan nga siya nasuyop sa kusog ng kuryente o na aksidente. Tungod nini, nag-awag ang NGCP sa publiko nga likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong makapahiduol sa mga linya sa kuryente, ilabi na ang paggamit og taas ng mga butang sama sa kawayan, metal nga poste o guban pang mga conductor sa kuryente. Gipahinumduman usab sa tigpamaba sa NGCP nga dili gayud angay hilabdan sa ordinaryong mga residente ang mga kahoy o mga sanga nga nasangit o nasagol na sa mga linya sa kuryente. Matud pa nila, delikado kay kini ug mahimong musampot sa grabing kadaot bisan pa man sa kamatayon. Imbis nga sulayan kini og putol o tangtangon sa kagalingong pamaagi, giawag ang publiko nga dayon kontakon ang opisina sa NGCP o ang mga may katungdanan sa ahinsya aron ang mga eksperto o gadunay hustong kahibalo kagamitan mao gayud ang moaksyon niini. Naghangyo usab ang NGCP sa tanang ginikanan nga kanunay pahinumduman ang ilang mga anak, ilabi na sa peligro nga dala sa mga linya sa kuryente o likayan ang pagdula o pagsaka sa mga kahoy nga duol sa mga poste o transmission line. Padayon ang panawagan sa NGCP alang sa kooperasyon sa komunidad aron mapugngan ang susamang mga insidente o masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik ng maibenta.

0: Awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada po doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Ganap na nga alas 7.30 ng oras. Samantala, mga dagdag na balita. Tatlong mga bayan mula sa South Cotabato ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng nangyaring kasunod ng naranasang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa ilalim ng resolusyong inaprubahan ng kanilang mga sangguniang bayan, layo nitong ideklara ang mas mabilis na paggamit ng calamity fund at iba pang mga kinakailangang resources para sa relief operation, rehabilitation at pagkumpuni ng mga nasirang infrastruktura at kabahayan. Patuloy naman ang isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang damage assessment sa mga apektadong mga lugar habang naka-alerto din ang kanilang disaster response team nang matugunan ang mga kinakailangan ng mga residente. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagbatyag at sumunod sa mga opisyal na abiso dahil sa mga nangyayaring aftershock. Samantala, matapos namang nakapaghatid ng tulong kabilang ang food packs at mga non-food items sa mga biktima ng lindol sa South Cotabato, General Santos City, Jose Abad, Santos, Davao Occidental, nagtungo naman sa Glansarangani Province ngayong ang team ng Cotabatenyo sa pangunguna ng Integrated Provincial Health Office o IPHO at ng Rural Health Unit mula sa buong lalawigan para magkaloob ng medical outreach activity kung saan kahapon ay pinangunahan ni Dr. Eva Rabaya ang naturang team kasama ang mga municipal health officers. Ito ay bilang pagtugon sa kautosan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mapagkalooban ng tulong ang mga karatig na mga lugar sa probinsya na lubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na nagdulot ng matinding epekto at pinsala sa buhay at ari-arian ng mga residente at sa kanilang kalusugan. Tiwala naman ng provincial government ng Cotabato at ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng naturang libreng serbisyo na pangkalusugan at pamamahagi ng karagdagang tulong tulad ng mga gamot, kumot, mosquito nets at iba pang mga essentials na pangangailangan. Makakatulong na ito ng malaki para sa mga individual na naapektuhan ng naturang kalamidad. Balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, personal namang ininspeksyon ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang nasa 300 housing project sa Kapyanan, Barangay Ribuken, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kahapon ay mismong si Makakwa ang nagtungo doon kung saan natuklasan niya ang ilang kakulangan ng proyekto, kabilang ang hindi maayos na access road, kakulangan ng water system, depektibong palikuran, hindi maayos na finishing sa mga bahay, problema sa occupancy ng mga benepisyaryo, at kawalan ng maayos na drainage system. Agad naman itong pinulong ang mga opisyal ng Kapyanan at ang kontraktor ng matapos natuklasan ang naturang isyo. Lumabas din sa pagpupulong na ang proyekto ay isinailalim sa subcontracting at nagkaroon ng kakulangan ng supervision. Inatasan ni Makakwa ang mga kinakulang ahensya. Agad na ayusin ang naturang problema. Samantala, formal namang buwaba sa pwesto ang chairman ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng Moro Islamic Liberation Front sa isang seremonya kahapon. Nagbitiw bilang chairman

Abot sa Malang. Nagapasalamat din ito sa pamunuan ng MILF at sa Government of the Philippines sa PISA Panel, Ad Hoc Joint Action Group at sa International Monitoring Team na binubuo ng Malaysia, Brunei, Indonesia, Japan, Norway at European Union. Katuwang naman ang pagpapatupad ng

0: peace monitoring ng peace process. Ayon kay Malang, naging tungkulin ng CCCH ay magsilbing tagapamagitan at tagapag-ugnay para maiwasan ang paglala ng hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Nagpayag din ito ng labis na pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Erwino Madhay.
1: Matagumpay na isinagawa ang PhilHealth Yakap Registration sa Barangay Concepcion Manay, Davao Oriental, Kamaklawa bilang bahagi ng layunin na mapalawak ang akses ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng Barangay Local Government Unit ng Concepcion sa pangunguna ni Punong Barangay John Fort Bantayan, mga barangay health workers at mga encoder mula sa Municipal Health Office. Nagpasalamat din ang mga organizers sa suporta ng LGU Manay sa pamumuno ni Mayor John Marco de Anghirang, ngayon din sa mga residenteng nakiisa at nagparehistro sa programa. Ayon sa tagapagpatupad, ang PhilHealth Yakap Registration ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng akses sa mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Sa ibang balita, patuloy ang pagsisikap ng Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental sa paghanap at pagdaragdag ng mga pagkukunan ng tubig upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply para sa mamamayan. Kasabay nito, nanawagan ang barangay sa lahat ng residente na pangalagaan huwag abusuhin ang tubig na biyaya ng kalikasan. Binigyan diin na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat mamamayan sa wastong paggamit at pag-iingat ng tubig upang matiyak na sapat ito para sa lahat. Pinayuhan din ng publiko na agad iparating sa barangay ang anumang reklamo at suliranin kaugnay ng serbisyo ng tubig. Maaring magsadya sa barangay o mag-post ng kanilang mga concerns upang mabilis na makaresponde ang water tender. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Punong Barangay Linilin Pua sa lahat ng tumutulong at nakikiisa sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo ng tubig sa mga kagawad, water tender at sa iba pang mga barangay functionaries na patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:37 ng oras, samantala dagdag na mga balita mula naman sa Talakag, Bukidnon. Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay nang madatna ng mga otoridad. Ang isang 30 anyos na lalaki matapos na ito'y brutal na patayin at pinagtataga ng hindi pa nakikilalang sospek sa Purok 5 Barangay Mia Rayon, Talakag, Bukidnon, kahapon alas 12:30 ng madaling araw. Sa investigasyon ng Talakag PNP, nabatid na isang motorista na pauwi na mula sa Cagayan de Oro City nang madiskubre ang naturang biktima na naliligo sa kanyang sariling dugo sa tabi ng daan. Dinano pang agad itong humingi ng tulong sa mga barangay official. Sa pagresponde ng mga otoridad, nabatid na ang naturang lalaki ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular na ang sugat sa likod ng kanyang ulo at kanyang mga braso. At dito ay sinubukan pang isugod sa probinsya, Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival ang kanyang attending physician. Hindi pa nakikilala ang naturang biktima dahil walang anumang bagay na nakuha mula sa kanya. Gayunman, patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa mga balitang pambansa, itinakda ng International Criminal Court o ICC ang formal na schedule para sa ikalawang status conference ng kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Manoy Crimes Against Humanity sa kampanya nito laban sa illegal na droga sa bansa. Sa inilabas na public order ng ICC kahapon, nakasaad na gaganapin ang status conference sa Hunyo 23 ng taong kasalukuyan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayon sa Trial Chamber 3 ng ICC, limang pangunahing isyu ang pagtutuunang talakayin. sa naturang pagdinig kabilang na mga sumusunod na deadline ng pagsusumiti ng observation sa expert panel report, pag-adapt ng protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng prosecution trial brief, pagtakda ng susunod na status conference matapos ang judicial recess at ang public statement ng mga counsel. Naunang isinagawa ang unang status conference noong Mayo 27 ng taong kasalukuyan kung saan na pagpasyahan ng hukuman na kinakailangan pa ang ikalawang session para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso ng naturang kaso. Kabilang din sa paghahanda, hiniling ng korte na noong Hunyo 12 na maghain ng mga mungkahi na dapat talakayin ayon sa record na sumiti lamang ng rekomendasyong ang prosekusyon noong Hunyo 17 habang ang depensa at registry ay nagsabing wala silang inihain na dagdag na item. Bagamat pampublikong status sa conference nilino ng ICC na maaring magdaos ng private session kung kinakailangan lalo na para maiwasan ang paglabas ng sensitibong impormasyon kaugnay ng witness protection at seguridad. Kinumpirma din ng korte na hindi dadalo si Duterte sa naturang pagdinig matapos siyang i-waive ang kanyang karapatang dumalo. Nagpakawala ng palibagong batiko si dating House Senate President. Dating House Senate President Alan Peter Cayetano laban naman sa ilang miyembro ng majority block ng Senado nang kanyang akusahan ng mga ito na umano'y mga tuta ng Malacañang. Sa kanyang speech sa isang fellowship lunch sa kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Rafi Tulpo bilang mga umano'y tuta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., habang si Senador Erwin Tulfo naman daw ay tuta ni Lacson dahil sa mga impormasyong hawak umano ng dating senador laban sa kanya. O dahil umano sa hawak ni Lacson ng mga ebidensya laban na kay Erwin Tulfo, hindi rin nakaligtas sa kanyang mga puna si Lacson na tinawag niya bilang aso. Sa panig ni Lacson na sinabi nito nga naawa siya kay Cayetano dahil sa mga pahayag nito. Samantala, bumuelta naman si Tito Soto, anya hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ang pahayag ni Cayetano. Matatandaan ilang beses nang iginit ni Cayetano na may papel o mano ang Malacañang sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Hunyo 8, sinabi niya na nahati sa dalawang grupong Senado kung saan ang isa o mano ay suportado ng palasyo. Nagmungkahi rin siya na noon ng isang interim administrative arrangement kasama si Senador Sirwin Gatsalian, ngunit ito ay tinanggihan ni Gatsalian. Si Gatsalian ang nahalal bilang Senate President pro tempore noong Hunyo 3 matapos magpulong ang mga senador pagdating ni Chis Escudero. Samantala, noong Hunyo 17 formal siyang nahalal bilang bagong Senate President kapalit ni Cayetano matapos namang lumipat si Senadora Joel Villanueva sa kampo ng Gatsalian. Alas 7:43 na ang oras, samantala sa pinakahuling balitang pambansa.

Iginitaman ni Senador Panfilo Lacson dapat makialam ng Korte Suprema ukol sa kanilang bilang ng boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial sa kanyang mga kaso. Dahil dito ay hindi manghimasok ang Korte Suprema, ayon kay Lacson, posibleng mauwi ito sa tiyak na pag-absuelto ng Vice Presidente. Tiniyak naman ni Lacson na magpapatuloy pa rin ang paglilitis kahit hindi pa malinaw ang usapin sa kabila ng boto. Subalit dapat itong linawin dahil maaring mahirap ipatupad ang constitutional ng requisito kung hindi lahat ng 24 na mga nahalal na senador ay makakalahok at makakaboto. Mas mainam din anya na ang mataas na hukuman ang magbigay ng interpretasyon upang hindi maparatangan ang mga senador na naglilitis na sila'y namumulitika. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Duterte sa Hulyo 6. Sa ilalim ng 1987 Constitution, walang sinumang maaring mahatulan sa impeachment trial nang hindi nakukuha ang 2/3 ng boto ng lahat ng kasapi ng Senado sa 24 na mga senador. Karaniwan itong itinuturing na 16 na boto ang threshold. Ngunit tanong ni Lacson, dapat pa rin bang sundin ang base o ang base sa number na ito? At kung may mga senador na hindi nakalahok tulad ni Senador Jinggo Estrada na pansamantalang suspendido at nakapiit habang si Senador Ronald Bato de la Rosa ay naharap naman na sa kaso sa International Criminal Court. Dagdag pa nito na mawawala ng saysay ang paglilitis kung hindi malinaw ang threshold at otomatikong magre-resulta sa acquittal. Sa balita naman sa ibayong dagat. Nagkasundo na ang Israel at ang Hezbollah na magkaroon ng isang ceasefire sa Lebanon. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, matapos ang panibagong paglala ng bakbakan na nagabanta ng mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Ayon sa naturang opisyal, nagsalita sa kondisyon ng anonymity, nagsimulang umira lang ceasefire alas 4 kahapon. Sinabi pa nito na naging mahalaga ang papel ng mga negosyador mula sa Estados Unidos, Qatar, sa pagbubuo ng kasunduan sa tulong na rin ng Iran. Bago ang kasunduan sumiklab muli, ang bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa ulat, 18 katao nasawi, samantalang inilunsad ang airstrike sa Lebanon na nagresulta din sa pagkasawi ng 4 na mga sundalo ng Israeli na nang magsagawa ng opensiba ang Hezbollah. Kasunod ng tensyon sa Lebanon, nakansila rin ang nakatagdang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland noong Biyernes. Mahalaga ang naturang negosasyon upang matiyak ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa mga pangunahing rota ng pandaigdigang kalakalan sa langis at iba pa mga produkto. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Hezbollah, pinaabot na umano ng Iran sa grupo na hindi maaring magpatuloy ang pakikipag-usap sa Estados Unidos kung walang komprehensibong tigil putukan sa Lebanon. Samantala, hindi direktang tinalakay ng tagapagsalita ng Foreign Minister ng Iran ang nakansilang pag-uusap sa Switzerland, ngunit sinabi nitong may direktang pananagutan umano ang Estados Unidos sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Hanggang labas na ng pahayag ang Hoang Securities and Exchange Commission, kaugnay ng reklamong isinampa laban sa hindi tamang pangongolekta ng Home Credit Philippines. Sa naging pahayag, kinilala ng kumpanya ang naging aksyon ng SEC at iginiit na iginagalang nito ang mandato ng ahensya na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Ayon sa Home Credit, naghain na sila ng apila kaugnay ng usapin at patuloy nilang sinusunod ang umiiral na mga regulasyon sa pagpapautang at pangongolekta ng utang habang isinasagawa ang legal na proseso. Ayon sa kumpanya, mahalaga sa kanilang operasyon ang patas at maayos na pagtrato sa mga kliyente. Dahil dito, ipatuloy muna itong nire-review at pinahuhusay ang kanilang collection practices, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga customer at pangangasiwa sa kanilang collection partners nang matiyak na naaayon ito sa mga pamantayang etikal. Idinagdag pa ng Home Credit na nanatili silang nakatuon sa responsable at etikal na pagpapautang, gayon din o dahil sa kasalukuyang nasa ilalim pa ng proseso ng apila ang usapin, sinabi ng kumpanya na hindi na muna sila magbibigay ng karagdagang komento hinggil dito. Una rito'y inilabas ng SEC ang kautosan kaugnay ng isang reklamong may kaugnayan sa debt collection na kasalukuyang dumaraan pa sa kaukulang proseso ng pagrepaso. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nag-umapaw ang kasiyahan ng buong Canada matapos sa makuha ng kanilang pambansang kupunan ng kauna-unahang panalo sa FIFA World Cup laban sa Qatar sa score na 6-0 sa BC Place sa Vancouver, ang kasaysayang tagumpay na nagpasiklab ng pambansang selebrasyon mula sa mga lungsod hanggang sa kilalang landmark gaya ng Niagara Falls. Sa laban, pinangunahan ni Jonathan David ang kupunan sa pamamagitan ng hat-trick habang nagdagdag ng mga goals sina Sy Larin at Nathan Saliva, kasama ang isang own goal mula sa Qatar. Dalawang red card ang ibinigay sa Qatar na naglaro ng kulang sa tao dilan upang mas lalo pang lumamang ang Canada. Kasabay ng tagumpay, libo-libong fans ang nagtipon sa Niagara Falls para sa viewing event. Ang panalo'y tinuturing makasaysayan dahil sa ang unang pagkakataon na nakapagtala ng tagumpay ang Canada sa World Cup matapos ang kanilang debut noong 1986 at muling nagalahok noong 2022 na parehong walang panalo. Bukod sa pagbibigay ng pambansang pride, inaasahang magdadala ito ng mas malawak na interes sa football sa bansang tradisyonal na nakatuon sa ice hockey at baseball. Ang Canada ay nakapagtala ng kasaysayan sa kanilang unang panalo sa FIFA World Cup na nagbigay ng bagong sigla sa football at naglatag ng pag-asa na makapasok sa knockout stage sa unang pagkakataon. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, 20 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kasama si Erwin Umadhay at Terence Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming
1: Radyo Mo 105.7 Joy FM.
2: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy. Buntag.

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.